0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL nga hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
5: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, huwag kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 854 96

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suwaysab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kaping herbal o organic nga makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas nga mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalimutan libyuhan sa makabuhay, anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains, o impotence. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Okay, yes, hello, maayong hapon.
6: Aming hapon, did you enjoy?
5: O, kita kaas sa ganun eh, palihog.
6: Si Hada, Tagbilaran Buhol.
5: Tagbilaran Buhol. Kusog bang atong tulumanon diya, ma'am?
6: O, kusog yung DJ.
5: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
6: O, nakagamit na ko, DJ, o pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffees. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hupong sang TL. Ang kupos, good siyang. Wala na pa dahil yun ang gihapong ko, DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
5: Katong hupong sumong TL, pila naman to kaadlaw?
6: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
5: Oh, 2 years?
6: Yeah, daghan akong diin, no, mga, kinabito, mga herbal. So, wala man din siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Nga kung halaka, musuhay ka ko ano yun. Kay ito na yung babae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga yung suway, joke ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika, salty sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyok. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kay ako nakaprobe. Ko nga naayo ko, salamat yun sa Ginoo. Kanaan yung pito-pito capsule o pito-pito coffee.
7: Ako sir, naka-istoryan ko sa pito-pito plus. Mahit ani kayo nakapalit ko o panang radyo na nadaungan ako inyong programa na nakapalit na yun kong pito-pito. Isa ba nga akong nainom? Hindi nakainom yun kung ala. Nawala lagi ang bukol sa akong dapik sa kaning kilid. Kuan ang akong paminaw, makatulog ko, na makakuan na yun ko, makarelax ko. Atong akong bukol dire dapik sa yan. Labaw sa tanan, ang akong liagat, akong kaigsuunan. Namusulay di sila aning pito-pito kay ang ako giyod sa ako ang kabahin. Doon na di ko'y dako nga kausaban. Talog sa akong mga kasilinganan kung doon na mo'y bakiyon. Sulay lang ninyo, wala may mawala sa ato akong.
8: Amen.

0: papa.
1: Gigama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang
3: Gulong ng Balad.
2: Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
4: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
5: Yeah!

Hello sa inyong tanan. Welcome na usap mga lodi. Dira sa ito ang dilumanon. Sige po ng programang inyong ginaatangan. Ang programang inyong giimong kalingawan. Ang programang gulong ng palad. Unsa man ang inyong mga kasinatian o gulong ng palad sa kinabuhi. Namaoy na himog labas pa si mong gunahuna. Kasing-kasing o tibuok mong kinabuhi. Suwata, ipadala. Dira sa ito ang programa aron atong tagaan o juama. O buluwanong dambag. Bayong pagpaminaw sa tanan na itong mga kagsuunan o mga kahigalaan dira sa Camiguin Island. Labi na po at mag-iigsoon dari sa Misamis Oriental, Lalawigans, Bukidnon, Zamboanga del Sur, Cotabato City Province. Labi na po at mga higalas, mga taga Davao Region. O sa mga taga Agusan del Sur, o sa mga taga Surigao del Sur, sa tanan ng mga namati, asa man mo dapit nga probinsya diri sa Mindanao, magandang araw sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Sabado o Saturday. Happy Sabbath day sa mga Seventh-day Adventist. Katoliko ko pero ingon ana ta mga gala mo respeto. Unsa man kang relihiyon o religion, welcome gihapon mo diri sa tuang programa. Sabado na! Yehey! Rest din na nato after ane. Makapahuway ng atong tutunlan o sa kaadlaw. Kay ugmang adlaw ha, kumbate na puta. Ha? Mali pero mas di joon niyo mga palangga basta. Sabado na, kay rest din na dayon. Kahuway na dayon mga palanggag o sa kaadlaw. Asa man tamag surag-surag ron. Aman tamag relax-relax ron. Oy, sa tanan na tong mga palanggag na nagpaminaw, kusgi ang mga volume sino mga radio. Kani ano po ng inyong DJ nga sabaan, DJ nga lingog-ngog. Ang DJ nga tiguang og tingog pero sa personal, batan on pagbarug. Onya og hikapon aw mutindog. Ang akong kasing-kasing. Okay mga balangga. Nay nag-text diri o DJ mga unta bisayang manok akong sudaan mukaon kaane. Uy, ako pagipangutanan ni mga kahibaw na ginmudaan nga paborito na ko ng manok bisaya. Pinakaganahan gina ko ng manok bisaya. Pinakapaborito gina ko ng manok bisaya. Alamian gagay ko anang manok bisaya oy. Naamo diha. Napipilin diha. Mag-aunta. Ang favorite part na ko sa manok bisaya kanang paa. Oh, ganahan ko ng paa. Oy, labi na kanang tunga-tunga sa paa. Ganahan kayo kung kaon anang paa o tunga-tunga sa paa. Okay, tamis ka ayo ba? Oh, ambot lang yung kahaning manok bisaya. Ano tamis manguning manok bisaya ba? Kaysa anang manok Tagalog? Pero kining manok bisaya, bisa pagdili na ni mabitsinan o magik sarapan, tamis nagsabaw. Samot na o gamay rang sabaw, unya tanglad na yun. Ah! Pagkanamit gina. Dili man tanan mo kaunog manok bisaya, pero sorry gyud. Sa o ma'am, paborito man ginako ng manok bisaya. Kung na ay litson o niya itapad ang manok bisaya, ay sus, di gulo ko maglangay. Anong di man ako piliyon ng litson? Si Pilimon. Matagsara ko kakao litson. Si Pilimon.
Sa tinuod lang, ang pinakapaborito na ko, manok Bisaya. Kung naalagay manok Bisaya o niya, litson, esos, kung kana ako, ako'y papiliyon, esos, piliyon ko na ko ng litson, oy. Taksa na takakaw ng litson. Pagkahanggaw, ginamo, DJ, wadyo kay Adjo, DJ ba? Basig, masumbagan, takakaron. Ay, DJ Unyok, maminaw ko sa imong programa, kay arom mo katawa ko, kay problemado, kaayo ko, DJ, akong bana, suyaon, kaayo, og siloso. Pwede ba, DJ, dramahik ko? I-challenge ta ka, DJ, nga, saan mo ni? Nga dramahon ni mo karon ang akong sugilan nun, kung madrama ni mo karon, DJ, believe na ko ni mo. Atik-atik raman siguro ni Imuha aron nga maka di nakamupila. Nakapila raman yung mga nagpadadre ha. Pero imo yung kung gihagit ba gihagit yung ko ni mo padramahon ko ni mo nga bisag di na kumu. Sige, unsa man. Sige. Iya ko numbana mga palangga siloso. O niya, padramahon ko niya mga palangga karon dayon. Wa na iskripay. Oh, sige. Trabaho na turon. Ang challenge daw niya, dramahon na ko dayon ang iyahang problema. Ngawa na'y iskrip-iskrip. Og mabuhat na ko daw, bilip nyo sa skua. O, sige. Challenge, Ramanday. Pura tags, yugog, ani. I-accept good na ng challenge. Okay, human sa tong promosyon ron. Dramahon na to ni Ron. Og madrama na ko ning imong sigalanon karon. Mabilim na yugan ako. Bantay bitaw di ka mobile ba? Bitaw joke na ha. Sige, taga na turing pagtagan. Challenge man ni mo. Wa magugha ni mo nagitoyo ang challenge. Aron nga. Mabasa rin na ko imuhang sugilan nun. Sige, ako ning ikuan. I-accept ang imuhang challenge. Nga iyahang bana ko no si Loso. Salamat naman diha, ma'am. Yang pangalan is Auring. Kuya, wag pangalan oy Auring. 50 years old. Nga taga Agusan del Sur. Shout out sa mga taga Agusan. Okay, basa tag mensahe mga binating tigpaminaw. Dayon ta mga palangga o gatagaan at pagtagan ng mga mensahe. Bege, obay-obay na ng mensahe. Ay, pasinsya ha, medyo luya-luya gamay na akong tingog kay Sabado, biyaron. So, ng kamot, guta mga palangga, ang malipay mong tanan. Wala usahay, masalapin niya kung dila usahay. Pero ako niya po ni-accept niya challenge. Ha, bisan og haway ni akong dila. Good morning, DJ Unyok. Ako si Crispina Bambi, taga Brookdos, New Bataan, Davao de Oro. Akong tubag anang imuntig mo, piso na nga nagsunod-sunod sa inahan. Magkita ay pero dili magsulti anay kay manok ramana. Nagsagubang og pangita og pagkaon ang inahan kay ipakaon sa iyahang piso. Basahan di Joonyo kay Maminaw Midiri. Salamat diha, Crispina Bambi from New Bataan, Davao de Oro. May pagpaminaw sa mga taga New Bataan,
Davao de Oro. Samok ng dilao eh. Ah, okay na. Lagsik na tong dila, be. Dila check. Ah, okay na. Kuya, unyong akong tubag na ko anang imuntig mo kay tao nga nagguyod o gabaw. Kay nagsunod-sunod man o iyan na pun atubangon pagbira, magkasugat sila sa kabaw. Pero dili sila mag-istoryahanay si Lloyd Pagasian sa Andanan, Bayugan City. Shout out sa mga taga Bayugan City. Atong li-leon ug mauba. Op. Lili mao mga palangga. Hi, DJ Onyok, request na lang ko og song Onyok. Guba ang dughan ug gulong ng palad. Si Francisco De Enne from Manila Group. Shout out sa mga taga Manila Group. Sa mani, lugar ning Manila o sakop ba nis Mindanao? Ha? O masig na ani sa kuan, Visayas ne. Ang tubag anak di Junyok, tao nga suko sa akua. Nagsigig sunod-sunod magkitaay pero dili mag-istoryahanay. Third-third ng Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Shout out ko DJ sa Barangas family. Thanks and God bless you. Salamat kaayo sa mga taga Sultan Kudarat. Dili mao imong tubag. Kuya, unsa gyud tigmo nimo kay motubag ko? Ang tigmo nako mga palangga nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Naay nagtubag sa agusan at tong niaging adlaw nga duol. Naapoy nagtubag sa kalilangan nga duol. Naapoy nagtubag mga higala sa Cotabato nga duol. Og sa agusan, perti pong duola. Naapoy taga Surigao nga duol. Og sa taga Davao ni usa diha nga nagtubag nga duol po. Ang inyong mga tubag nagkaduol na. So, kinsa kaha ang makaunaan ni mga palangga? 5,500 na raba ang premyo. Kinsa may muhatag na mag 5,500 sa ane? Walilain ang programang gulong ng palad kung matubag lang ni Nimo mga palangga. Legit na legit din he ang ato ang tigmo. O niya, mag 4 years na ta nga nagtigmo mga palangga. Og daghan gud mangigsuon ko ang nakatao, nakadaog, nakatubag, nalipay, tungod kay katabang gud po mga galang atong tigmo eh, di ba? Labi na nga krisis kay rong panahuna mga palangga. So hangyo lang nako magtubag mo, dapat na'y pangalan, na'y address, dayon na tubag o explanation. Maragod na, naapto'y nagtubag at duol na kaayo, pero way pangalan. Naaputi nagtubag at umiaging adlaw nga sakto yung tubag pero walay pangalan. Osbon ako, kung magtubag mo, kung walay pangalan, digin mo kadaog. Bahala pag insakto na imong tubag nimo pero kung wa ka nagpaila, disqualified imong tubag. Sayang ra ang inyong mga tubag kung di mo magpaila. Kay kung di manggun mo magpaila, muingon mo sko ang kinsa man to nakadaog, wa may kaila ato, abot buot rutos di Junyok ba? Mo gani na nga kinahanglan og magtubag mo kumpletuha. Naay ngalan, naay address, tubag og explain. Morning di Junyok. Akong tubag kay adlaw kay musunod-sunod sa gabi, dili sila magkakitaay. Kay musalop siya. Mo gabi na sad mawala man ang adlaw kaya dili sila magkakitaay. Mag-atubang nga sila pag musalop na ang adlaw. O niya, musunod ang gabi eh. Dili sila magka-istoryahanay. Kay adlaw at gabi, mana wala sila ba-ba para magka-istorya. Ako si Arcili, taga Kalilangan, Bukidnon. Dili mao! Dili mao inyong answer ha?
Dejo Onyok, sikat ka kaayo diras Bayugan City. Ikaw ang among gikalingawan. Samok ng dilaa. Ikaw ang among gikalingawan. Firme matag-adlaw kay malingaw mismong programa. The best DJ in the world. Mubukan, mabutsamot itong ilong ala. Pwede pa request ng song DJ, Muling Binuhay Mo. Okay. Di ko kapuli o guanha request nga song. Pwede kumukanta. Pero kana lang inig-intro na nako. Pwede kumukanta ka ng dayong intro na ko. Pero pag mabasa na gani ko og mensahe, dili na ko kakantaan na ha. Muhatag lang ko mga requested mga palangga ang mga kanta. 5 minutes ra yun mga palangga. 5 minutes ra ang ako ang... Sama ko na to. Dejonong ako si Julita Puras, taga Bayugan City. Akong tubag, bumper sa tubangan o bumper sa likod sa mga sakyanan. Magsige og sunod-sunod og mag-andar dili mag-istoryahanay. Sabi at listener sa Bayugan City. Shout out sa mga taga Bayugan. Atong tanawon. Hop.

0: sa urmok kay parehas mi og sakit DJ. Ama na to nga urmok. Ay sa tanaw sa nako ha. Ah, urmok be asa man ani. Ah, gani oh. Sige, sige, ako sang i-play ha. I-play sa nako ni Ayaw Kalimot nga kining atong programa mga palangga gipalayuhan sa Pito-Pito Herbal Capsule o Pito-Pito Herbal Covermex. Hello, good morning!
1: Hello po, good morning, DJ!
0: Oy, happy Sunday, ma'am! Ah, nabasa maguna ko ibuhan text ni mo po. Ah, pwede taka ma-appeal sa raffle, ma'am?
1: Sige po, DJ, yun niyo.
0: Okay. Ma'am, pangalan din ni mo palihog, ma'am?
1: Jenny Diaz po from Cavintan, Ormoc City.
0: Ah, okay, kanunay naminaw si ma'am sa itong programa?
1: Yes po.
0: Wow, thank you so much, ma'am. Ma'am, kining minyo na ka, ma'am, o single?
1: Minyo.
0: Minyo, pila ka buk anak ni ma'am?
1: Wala po din, Jay.
0: Wala pa?
1: Opo.
0: Ah, okay, bana ni mo, pila ka buok?
1: Ang salamay.
0: Bitaw. Sige ma'am, nabasa maguna kong text ni mo, nakabili na po kayo ng Pito-Pito Herbal Capsule at saka Confirmex po.
1: Yes, okay man DJ, kaya ang akong lola o lolo nagamit bitaw ana sila o niya kay taas malagi ang BP niya, karon ayun na, hing normal na.
0: Oh, so high blood imuhang lolo o lola?
1: Opo, muabot jud og usahay muabot og 200 or 180. Uy. Over 100 over 90 nga na. Unya dito na tong nag-dry mi anong pero okay na dyan sila DJ.
0: Uy, salamat sa Ginoo. Kining napacheck up na ninyo sa doktor nga sure good nga takas good ilhan BP.
1: Opo.
0: Ah, okay.
1: Taas good kayo. Inya na aman ko may ano nga rin DJ ka ng pag BP bitaw.
0: Mm.
1: Naaman po niya nga usahay pag lain niya niya paminaw sa akong lola mag ano man ni mag BP niya mo lagi na. So, sugod atong nag-try mo yung pito-pito, naayo dyan.
0: Uy, salam.
1: Nanayo dyan ang ilang BP.
0: Wa na malipong imuhang lulog-lula?
1: Wa na karon. Oh. Nakutdan na po ni Oga ng pito-pito herbal capsule. So, pero wa kami kaangad to sa syudad makapalit. Kaya dito manggod may nagpalitan sa Green Med Pharmacy.
0: Okay po. Sige, sige. Pila na kaadlaw ang inuhang paggamit sa imong lulog-lula sa itong produktong Pito-Pito Capsule, ma'am?
1: Kanya, atong capsule, ano man to ka ng usa ka box ang ilang dipal, ang among gipalit ba niya, naayo po.
0: Okay. Salamat ka sa Ginoo. Ma'am, kining unsa may imo ikasultis mga tao karon nga wala pa naalibyuhan sila ang mga gibatis kalawasan.
1: Ako ngayon sa mga naminaw ka rin, no? Try jud mo anang pito-pito kay maayo jud. Kanang what if jud ang inyong kwarta nga ipalit.
0: Okay, salamat kay. Ma'am, kinsa may nagsugo ni mo, ma'am, nga mapalit kag pito-pito capsule, ma'am?
1: Ang akong lola po, kay naka naminaw, lagi niya o gradyo niya. Ingayon po siya nga, try daw na mo.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Na, may alibyuhan, hindi palit tulog, ano, magsige ni pinalita, ay, anak.
0: Sige. Ma'am, salamat kayo, ma'am. God bless, ma'am.
1: Di po. Thank you, DJ.
0: Bye-bye. Okay, salamat ni ma'am. Grabe kayo kaklaro sa Bisaya, mga palangga, no? Klaro kayo yung Bisaya, mga palangga. Okay, so, mauto nga, testimony imong pasabot ni mo, sir. High blood ka? Kung high blood ka, kinahanglan ni mo mag-inom og pito-pito herbal capsule. Kinahanglan ni mo mag-inom og pito-pito herbal capsule. Ay napaglangan. Adto nas butika. Ay napabot-abot diha nga. Same-same ra mo og gibati diha. Kung taman ra ka same-same diha og naminaw ra ka testimony o niadili na mo suluyan itong produkto, di gihapon ka masama ani nga natabangan ka. Mone real talk, mone realidad. Kung taman lang mo sa paminaw diya sa mga testimony, taman lang mo sa motivation, taman lang mo sa pagpaminaw, walay mahimo ang motivation kung walay disiplina sa kaugalingon. Daog yun ang tao kung may disiplina. Dili mo daog ang tao sa motivation, daog ang tao sa disiplina. ang motivation, mawala raman ng pila ka minuto, pila ka oras, pila ka adlaw. Pero ang disiplina, mga palangga, lifetime na kung imo nang buhaton o consistent lagi ka. Kining duha, disiplina o consistent kung mag-uban ng duha, lahutay gud ka. Malipayon imong kinabuhi inyong mga palangga. Kung may disiplina o niya consistent ka mga palangga, ako, makikigun yung kag worth it ang tanan. Tama rogon na kung mangandoy ka, kung tama rakas pangandoy, wala sa buhat mga palangga, dili gina mahimong epekto ang tanan. Mona nga ikaw kung namino ka, high blood man ka, nadasig man ka aning testimony, kay parehas mo, gipareplay gud nimo sko aron madasig ka. Kanang kadasig nimo karon, gamitan na karon nga makapalit kag pito-pito. Kay og mawala na una imong kadasig, malimtan na ka. Amalimot na ka nga di na ka mopalit og pito-pito. Oh, honest, tinuod na. Oh. Monay sakto nga balanse nako sa mga tao nga namino ron. Kanang inyong kadasig karon gamita na. Kay suwerte kayo na. Kay gibati ka kadasig, palit ganyan mo pito-pito karon. Kay og mawala na ng kadasig ninyo, maabdan mo kaluya, di na mo kapalit. Maabdan mo og daotang hunahuna. Amingon din mo, di na kumapalit og pito-pito kapsul. Kay, itaya sana ko nagsuretres. Bintras, wa pa mo na kunahuna og di maayo. Oh, wala pa ni ambak ang inyong hunahuna, nibalhin inyong hunahuna, adto mo sa butika, palit mo pito-pito kapsul, aron masama mo aning testimony ng inyong nadasig mo ba? Sabda ninyo? So, palit mo pito-pito herbal kapsul karon, importante yun na makainom ka karong gabi una, aron maayo inyong tulog. Kini rabang mga high blood, manok-manok rabang tulog ani. Oh. Kadtong taas na kayo ang pressure silang dugo, manok-manok ilhang tulog. Onya puy-puy ang lawas, labad ang ulo. Onya usahay maghuot kalit ang dughan, magpitik-pitik ang dughan. Ingon ana mga palangga ang taong high blood onya init kanunay ilhang utok. Dali ra masuko-sukoon. So, kinahanglan ninyong mag-inom og pito-pito herbal capsule. Kuya rabang high blood, posible po mga palangga mo na hinungdan ng mga stroke mo at akiyuhon mo sa kasing-kasing o makardiac arrest mo. Kinahanglan ninyo og saktong pahulay sa tulog. Pito-pito capsule, tapos pito-pito herbal Cofirmex, o niya tulog din nga sakto, o niya proper dayon nga diet mga palangga, anak ko. Mubalik yun ang imuhang kakondisyon sa lawas o niya. Mubalik normal ang inyohang presyos yung dugo ninyo. Ang dapat niyong buhaton, kay dili may ganun makatulog, ilikay inyong kagulingon sa cellphone. Kay number one yun, ang cellphone makapalangga, makapataas sa dugo. Nganuman, tagdugay mo mga tug. Kay inyong inyohang utok ng mata, nalingaw sa mga salida. Nalingaw sa trending sa Facebook. Labi na og na, nalagot mo sa trending, maka-comment mong di maayo, matrigger inyong utok, di na makatulog. Na-stress inyong utok. Ayaw taga-stress yung utok ninyo. Inig ka-alasize na gani sa kagabihon, ilayo na inyong cellphone, ibutang di as TV, o niya, og musulod mo sa kwarto, labing-labing na lang mo si mong asawa. Isto-istoryan na lang mo, og di kalabingon si mong asawa, di kalabingon si mong bana, ikaw na lang. Uban sa pag-ampos, Ginoo. Anaray mong kagulingon nga walay cellphone sa dihang nag-relax ka. Aron, mubalik ang kaganas tulog ni mo. Kaya kung naandan ni mo ang imong kagulingon, imong utok ni mo nga makatulog kag alas 11, alaunas kadlawon, dili og dili good maayo sa lawas gihapon ninyo, ha? So, kinahanglan, disiplina sa kagulingon, ha? Aron gud mga palangga, mahimong epekto ang tanan. Uban sa pag-inom og pito-pito herbal capsule, inom ra gumog pito-pito capsule. Pagkagahi gyud sa inyong ulo ba?

Pero ganig na iinom na itagay, na bisyo. Bisag na sakit, miinom lagi mo. Dalira lagi mo pasabton. Miingon inyohang barkada nga, ah, tagay bay, mentras buhi pa bay. Ah, totoo magarang sakit, sakit rana bay. Ah, nitagay pod kunuhay, kinituo siya hang barkadang labaw pong... Ganang kuruntog utok. Adi nitagay. O niya pagkaugma, nasunog ang atay, atuwa na, nalamay. Bagong buhay na mo. Diha na kugikan, kanang tagay-tagay, kanang inom-inom. Wa may problema kung mainom mo. Tama lang sa mga duha kabaso o tulo kabaso. Tulo, duha o tulo katagayan. Pag paminom ganin mo nga halang ni Muntian, ayaw na pasubray. Ayaw na. Enough na ana nga tagay mga palangga. Kaya tong lawas, kinahanglan man og alcohol. 3% ragi pangayo sa lawas ha. 3% ragi pangayo sa lawas mga palanggang alcohol. Nga nganon himo naman ang 80% diha. Diaw mo na, upat ra mo gatagay, pero nakahurot mo og tulo kalungnik. Grabe ho, Sanonoy. Napila ka porsinto ng usa kalungnik, 80%, 70%. So nakahurot mo mag upat. So tag sa kabutilya, kapin mo ang nahurot ninyo nga tanduway. So butang na to 100% tanan nga alcohol nga imong gi pasulod si mong tiyan. Amo na ingon ana na epekto si mong lawas ni moro. So magpito-pito herbal capsule tanan mo na imong himoong bisyo ha. Pito-pito herbal capsule mga palangga. Mosunod na ang laing drama unya advice na ko sa mga inahan o baginikanan ang mga anak. Ilayo sa mga junk food soft drinks, ipaduol sa Mimo Pro Plus for Kids. Nindot ni makapahimsog sa panglawas o niya makapaganas kaon, makapabride sa mga bata. Mimo Pro Plus for Kids. Nagidad, 1 to 12 years old. Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtadad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you,
1: dear DJ.

kani mo ni Jay. Labi na po sa imong mga kahigalaan o mga sukintig paminaw aning imong programa. Ako si Auring. Igulang na ko ni Jay. Di na ko mag-tell sa akong edad. Na ako nagpuyo din his agusan del sur. Pero salamat kayo DJ kay mo pagani pag-text na ko imo nang gibasa ang akong sugilanon. Ay, ay, ay, ay, ay.

Piliban ako ni mo din siya kay kadaadlaw kagagama o sugilanon. So kadaadlaw lugar ka din siya gabuhat o sugilanon. Nakaana ko, naabay ay uban nga, perting daghan na drama, pero ikaw ragod usa. Salamat DJ sa paglingaw na mo DJ. Muna gichallenge na ka DJ, na kining adlawa mabasa na yun mo ang akong sugilanon, kayo mabuhat na ni mo DJ, na di ka magsuwat-suwat og script, pinaagi lamang sunahuna, believe na ko ni mo. Mahitungod ni sa akong bana nga palahubog. Kusog magtari-tari o niya siluso ang akong bana. Nakaana ko usahay DJ nga, tarong pa ba ni nga bana DJ? Way adlaw di magsugal, way adlaw di mahubog, way adlaw di magsilos. Aron masabtan mo ang tanan, mauni ang mga panghitabo.

0: nimo, Auling. Ako, Linggong, pinag-aayo nimo. Kana magsige lang yung kaupagwapa at umbaga nagsabin.
1: Kano masuko man ka, Pedro? Ikahibaw na magyong kanako suka sa kong pagkadalaga. Hilig ba yung kong pagwapa o lipstick-lipstick? Maibaw ba yung kanako o batik kong lawang?
0: Ang akong buod ipasabon. Ako, din akong gusto pa. Makakita ang kaglain niya.
1: Maunay problema din mo, Pedro. Ako ha, napagaw na rabak ko. Sige, sinyagit anong inom-inom ni mga muundang naka. Di nyo kakaunan ka ng inom ni mo? O sa gusto ni mo? Ha? Iparok na ko ng butila sa mong ulo ni mo o makamata ka?
0: Abi ni mo, Auli.
1: Sige lang kag abi-abi. Basig ma kutukutuhon sa kakaroon. Nagmagahi na nyo kag ulo.
0: Mahal na ka. Pinangga na kagayo. Kahibaw ka na, Auling. Ako magsilos ng gugong makikisturo na kas kung kumpare na ko.
1: Lesyon pag din ako na istoryaan ni mo kumpare ni mo. Nga si magkagdala-dala kumpare ni mo dinis balay sa kag tagay. Natural, makikisturo niyo ko ang imo mga kumpare kay ilamang kong istoryahon.
0: Muna problema ni mo. Muna problema ni mo.
1: Ikaw ang may problema, dili ako. O di ka gusto magkag-istorya ko sa mong barkada, unda ka ng imong

0: io.
1: Ai, pare.
0: Ah, Mads, naalangunta ko yung hangyoni mo. Gapanghilot pa kang bata, no?
1: Ay, oo, Pads, gapanghilot gihapon ko.
0: Ah, naalangunta ko yung hangyoni mo. Magpahilot unta ko ni mo, kaya sakit kayo na akong likod.
1: Ah, kadyot lang, Pads, ha? Murag, makuyawan masadana, Pads.
0: Dito na lang ko pahilos uban. Watag unta ko kinintos kay magpahilot unta ko ni mo. Purag taon-taon na ginapulik ko doon agin mahilot ba?
1: Ah, unsa Pads?
0: Magpahilot unta ko. Watag unta ko kinintos kay purag di man mo hilot akong asawa?
1: Ah, oo, sige. Ato lang dalion ha. Kaya basi masap na tas tong bana. Magsilos na ba to? Silos na ba to?

0: dia. Asai. Asa dapat tadi re? Agay, sakit agayoy. Grabe ka sakit. Unsa ba nang haplas ay maghihaplas ka pero timang humuta. Ay, pito-pito, limit oil de. Unsa man na-advertise?
1: Ay!
0: Dili ni-advertise. Ang ako lang yun ba? Pagdali na diha kay masumasap na tas tong bada. Diri o diri sa paa na lang. Ay, kalami ba mahilot ni mo maringoy? Pagkalamig yun mahilot ni mo. Ay, murang na-relax na yun ko. Salamat kina mo maring ha. Oh, narang kinintos oh.
2: Oh, ring!
0: Ay, matang, nanay mong bana, matang, tago ilaw sa lamisa, tago!

0: Ganyan na rin ko nagtawag ni Bo. O sa may problema ni Bo, ha?
1: Ah, kineng.
0: Ganun na itirilas na guwan. Des gawas. Kinsa ba ng itirilas? May tao ba ning bahay, ha? May tao ba ni Re?
1: Wala, Pedro. Wala. Ayaw na doon pagsilos. Ikaw siloso kang dako.
0: Pero sa panghili magsilos, Anna. Yan may itirilas man diha sa gawas. Murag familiar ko na ko ng itirilas ba? Ha? Murag itirilas sa kong kumpare. Aureng! Murag na'y nagkagulkul ilawom siya. Murag na'y nagkagulkul lagi ilawom dres katre. Liliyon ko.
1: Ay, sa Pedro.
0: Liliyon ko! Oh, may tao. Kinsa ka?
1: Pare? Pare.
0: Gawas niya! Gawas! Ganong na kailawom ni Skatre?
1: Kinimpare, ing aani magod ni. Nagpahilot ko si imong asawa. Unya,
0: nga noong nagtago makailawom sa lamisa? May nahitabo ba ninyo, ha?
1: Wala, pare ay.
0: Unya, nakahubo pagod ka. Kining angay ni mo.

0: sukad karong adlawa, ore. Di na ko gusto pa. Gabuhaton pa na di mo. Kanang akong sagpa ni mo. Dili pa na ba, oh?
1: Pasalo, aragod ko ninyo. Ako, naluoy lang ko si mong kumpare ni mo. Kagisakitaan og likod, maobita akong gihilot. Ayan na good ka silos ni Ha Pedro. Wala rabag yung kagibuhat na utan. Kung may CCTV, Padre Rusbay, makita ni mo unsa akong gibuhat na imong kumpare ni mo.

0: Pa, dili na mabuhat ni Mama, hindi ning mo.
1: Ako. Tarong bagod nang magpasuon og dalagad as kwarto. O niya, diha maghilot-hilot.
0: Pa, nananghidaan si Mama nako.
1: Onsa? Nakahibaw kaga nagihilot ni Mugbaba, di ba?
0: Na ako atong tungona pa. O niya, milakaw lang dayon ko. Kabalo lang ko nga nagihilot si Mama. Pero walay dootan gibuhat si Mama. Gihilot lang na iyang imong kumpare ni mo. Walay si, sala si Mama. Pero kanang imong pagpanagpa ni Mama, kanang imong pangpangdapat niya. Dili na maayo pa. Basin maabot ng panahon, ipabaranggay ti ka.
1: Ayaw ko gadlo ka, Inday. Ayaw ko gadlo ka, kamaskin ka usa, wa ko mahadlo ka na.

0: Comadrín, paselúa, yo comadrinja.
1: Pare, ayaw nagdikit-dikit sa kuha, pare. Kaya makita na po ka sa akong bana.
0: Siguro wala ko nagpahilot ni mo. Adigin siguro na may nanang atong naong. Nasumbagan, nasagpaan ko si mong bana, pero wala ras kuha. Bunga rin yung siguro to siyang kasina o kasilos.
1: Karon kahibaw naman yung ka sa kong bana na ko. Layo na sa kong bana na ko. O niya palayo na sa nako. Likay na. Arundi na mausban pa.

0: Ay, sige na diha, Pedro. Pag-ilis na ka mula ka o ta. Humanarab akong ligo.
1: Orsa?
0: Human akong ligo, ikaw wala pa nakatiman si mong kagalingon. Kaligo na!
1: Giignan ta nagkagahapon. Dili ka maligo. Anong naligo ka man? Giliguan ni mong akong kumpare na ko, ha? Nagpagwapa ka niya?
0: Naunsa man taong ka, Pedro? May lakaw ta, may meeting ta, may seminar ta. Ano mas ako magabaligo ko? Masa gusto ni mo? Muato lang ko dito, kabaho kong oo.
1: Ligo na. Ikaw, pasikatong kamang dako. Ang imuli kong gusto, naimutan na uli mo kay nagpagwapa ka.
2: Tungo na na kong kumpare, momento nagpasulol ka dire sa kwarto. Kay gusto ni mo, inong kagwapa, ha?
0: Timonyo kang tawala ka. Kung wala kay pagsalig na ko, Pedro, mahimo ba? Lakaw aring bahay, lakaw!
3: Medyo unyok, naglagot gud ko sa kuang bana. Nakaana jud ko, grabe naman ikaw siloso ang akong bana. Porket maligo ko iya kong silusan. Ginabawalan ko niya kamugamit kong lipstick. Maskin manggani manudlay ko, ginabawalan ko niya. DJ, onsay angay kong buhaton ani akong bana. Papulion pa ba na ko ni Dresubay o dili na? Igipalayas na ko siya. Tigulang naman unta ko, DJ. Naapaman gahapon ihang kasiloso o di lang tungod sa kong mga anak, DJ. One of the kibana karun. Ipalakaw ko akong bana. Ipalayas ko kagikapoy na ko niya, DJ. Ibaharan pag ko niya o makita na ko niya nga na ako'y lalaki di na ko nung kumagmahay. Basin ako nung makapahuway ko sa yun. Salamat, DJ, sa time o sa higayon. Kaya mong mabasa ang akong sugilanon basta karoon po ko nagpadala. Salamat, DJ. Maayong adlaw ganimo.

Welcome sa tuang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guman pa. Ako ang inyong ubos na higala, makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man ta diha? Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basin mauna ni ang solusyon nga inyuhang ginapangita. Karong panahuna, kabantay ba mo nga daghan kaayong mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus. Usahay way gana mo eskwela o kanunay na lamang gaubo o dalira po mataptan o sipo, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa obang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Maubitaw nga gusto na akong introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support, with Bacopa Moneri, known nga ingredient para sa memory og focus. Doon na pa'y vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity, ligon nga kalawasan, with zinc para sa growth og resistensya. Dili masusot ang atong bata, sakto ang ilahang pagtubo, with taurine para sa overall development. So meaning mga mama, papa, all-in-one support good ang Memo Pro Plus Syrup for Kids. Karon tubago nato ang mga pangutana nga kasagaran natong madungog. Nganong kinahanglan man ang supplement sa mga kabataan na nagakaon man silag sakto. Mamagpapa, nanay, tatay, bisag unsa pa nato ka effort sa pagkaon ng healthy, usahay di gid kumpleto ang nutrients nga ilahang makuha sa mga pagkaon. Napay mga bata nga mga pihikan, piliun kayong mga pagkaon. Di ginahan mo kaugulay, di ginahan og isda, ang uban di ginahag karne, di ginahag manok, di po ginahan og uban nga mga pagkaon, bisag healthy manunta. So unsaon man nato pag ensure nga sakto ang ilang nutrients matag adlaw, mauna ang role sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup aron punan ang mga kakulangan. Dili ni siya tambal mga mamagpapa, ha, support lang gini siya para sa daily development sa bata. Og kabalo ba mo unsay nindot niini? Strawberry flavor siya. Kay strawberry flavor man, di gid maglisod og pugos nga pagpainom sa tu mga kabataan. Di siya pait, di sab siya isog ang lasa. Kid friendly gyud ang iyang flavor. Karon unsa may lamang sa Memo Pro Plus kumpara sa tuang competitors? Complete formula, brain, immunity, vision o growth. Syrup form, dali ra gid siya i-take. Pwede sa nag-edad 1 to 12 years old o ang pinaka-importante, introductory price na 249 pesos lang. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali aron maka-avail sa SRP nga introductory price 249 pesos. Mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o papshies, kay nanay, tatay, mamagpapa, o sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids. Text or tawag dayon sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod ng higayon ning maong programang Mommy Knows Best, dini lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako, ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na! Mag Memo Pro

0: At sa magabayan, JJ, nasalapin akong lila. Subawan, may good studio. Okay, grabe kaigang, oy. Oh. Samtang ka drama, gatsing. Singon kita mga palangga kay sa mga nagubang ato ang electric fan oy. Naligo kog singot mga palangga diri studio anang gawas ang mga kwan. Nagat sing ta mga palanggas ka init. Sabi init ta sa sulod mga palangga ta malumos ka init oy. Okay na. Huma na ang challenge. Baka doon mga palangga, ang drama ni Auring. Unsa may naman advice din yung asiloso man kayo ihambana. Pero para nako, may bana di magsilos at doon kanabang naamusulot sa kwarto o niya, naghilot kasi yung kumpare. Basta kinsara, basta ako naman, magsilos man siguro ta, diba? Nakay gilot-hilot niya sa inyong kwarto. Matod pa, kana inyong kwarto sa grado na inyuhan ng kwarto masa magtiayon walay pwede nga dapat matulog diha sa inyong kwarto gawa sa inyong anak usbon ko kanang kwarto sa magtiayon sa grado na kwarto na sa managtiayon unya magpasulod mo diha og kumpare diha sa inyong kwarto nya namoy hilot-hiloto sa kinsa naman magsilos po siguro inyong bana ano? Diba? Hindi na maayo ng gibuhat ninyo di Auring ha. Nanay Auring ha. Okay, kini nga drama. Gihatod ka na ito sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal coffermet. Ayon, Mimo Pro Plus for Kids. Tapos sa pito-pito mineral eye drop. Pito-pito liniment oil hot extract. Pito-pito herbal oil. Pito-pito relaxing gel. And Mimo Pro Plus for Kids. Dagang salamat sa inyong tanan, mga palangga. Kini na lamang ang inyong Didyo Onyok ng Bayan. Magaingon kaninyong tanan, daghan kang salamat sa pagpaminaw. Ako na lamang magaingon sa tuang letter sender. Sender na ni Auring, ang ako na nagmasulti ni mo, ma-advise ni mo is, ayun na po ito buhata, katong gahilot ka, sulo sa inyong kwarto. Pero sa nakita na ko, silo sa gud imo hang bana. Kay porket manudlay ka, maligo ka, masuko man siya. Muna ay sayop sa imong bana. Pero ang katong nanghilot ka sa iyang kumpare, sulo sa inyong kwarto, sayop sa to nimo. Ang kunon gud to nimo, sayop gud po to nimo. Pero sa nakita na ko, imong bana gud ang problema sa inyong duha. Kay maligo ka, silusan ka niya. Mang lipstick ka, silusan ka niya. Ang silos, love na siya. Pero ang sobra nga silos, wala na po na freedom sa si mga asawa. Naghatag ng walay kagawasan sa si mga asawa o walay pagsalig. Diba? So, ang silos, normal. Pero ang sobra nga silos, mga palangga, dili maayo. Kay, burabag, wala ni mo hatagig freedom o kagawasan ng imong partner ni mo. Trust your partner. Saligi ang imuhang paris. Kay kamo mang duha nagkahigugmaay. Sabot pa sabot, kung nagsilos ka, wakay salig sa mga asawa. Diba? So, dapat magsalig ka sa mga asawa, huwag ba na? Kung tinuod yun nga, nakafeel ka og gugma nga dun niya. Ang silos, maayo rin na kung nakita gino mo, huwag naadyo kay ebidensya. Pero wakay ebidensya, nagpagwapa lang sa gumikan si muhang, ano magsilos man mo? Di ba ano magsilos ba mo? Dapat dili mo magsilos at...
1: Ay!
0: Kay sa gapanguyab pa lang mo, ingon ana na daan inyong asawa. So, kana lang, para sa mong bana ni mo, istorya lang mong duha. No? Kay dili maayo sa inyong edad nga magbogbuwag mo. Di ba? Dili maayo, ana. So, istorya rin dapat, ana. Dili man ingon nga tanto kaya nang dako nga problema. Dapat lang yun nga mag-bago na pa limang banan ni mo. Ha? Napakusgin ang imong radyo diha, mas yung nakadungong siya, dapat mag-bago na imong banan ni mo. konsulti lang dayon ko pila ka mga adlaw kung nagbago na yung bana o sunod buwan ba, ha? So kana lang yampo lang na si Ginoo. Ginoo na mo pikpik sa kasing-kasing sa mong bana. Dagang salamat. See you on Monday. Dagang salamat mga palangga. Dungog-dungog sa Monday po. I love you sa tanan. Salamat, salamat taga Mindanao.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Andres Sababa, nagpuyo sa Puyo 5-6. Sa una mang good, nakasimang ko sa kumbanang na bedridden. Hindi ako akong dire, hindi ako murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa tanang balatian. Nagpalit ko, musiyos, kaluwi sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung katong mga tao, pa nakatulayan na yung Magnum C, tulay na mukay. Nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Epektibo pa yun.
3: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Farmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
6: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapso. Palit-pagalit ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo po po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal capsule kay kaulian sa sakit. Asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, boss.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:59.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok Ono. Pagkain nga nakatumar ko capsule, marag ning control na akong dugo niya. Daghang kay ko trabaho sir niya. Mao nang nagkapi, kapigid ako ang ginakuan magnumsi. Magabi eh, dugay ko katulog. Magnumsi gid ako kapihon. Salamat sa Ginoo nga niabot ang magnumsi sa among kinabuhi. Basta magnumsi, epektibo barato pa dyan.
7: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Minimart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 41 Eatery.

0: nawa.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: O, sa Evangeline Carreño Onya, Purok 22 Lilo, Poblacion. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit nabulag ako, Magnum C kapsula sa Magnum C coffee. Yan ang ginagamit ko. Awa ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung Magnum C kapsula at Magnum C coffee. Awa ng Diyos, kahit nabulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa Magnum C kapsul at sa Magnum C coffee. Ay malakas pa ako hanggang ngayon. Basta Magnum C effective ba lang.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Minimart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183.
6: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio. 12

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
10: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C products mapalit sa
13: Mungkayo, Davao de Oro,
12: Uno Pharmacy,
13: Daklan Pharmacy,
12: Mother Teresa's Pharmacy,
13: Farmacia Anora,
12: Wisecard Pharmacy,
13: Northern Drug,
12: Maxi Pharmacy,
13: ug Vilma Store.
14: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival.
15: M-Core Festival.
14: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
15: M-Core Festival.
16: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
17: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Guerrero da Col, 23 years old. Kasi tiya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya kong paa, hanap akong pananaw. Kung itumar, si kapsul o yung si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo ni guide sa nalangina ng Magnum C na mo ay naka inanay pagkawala sa akong kape. Basta Magnum C, pitiwo, rato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, o Butika Iyan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang yun mi niya. Digyud mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Ani gyud ang Magnum C gyud among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani epektibo gyud ang Magnum C.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Ulawas o makaano ka inom dyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tungar na. Mayara ko nga tritis. Karun wala. Pero wala na mag-abate. Wala ko kung bate tritis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Era 61 years old, Purok Otso, Castilli. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, og Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, og Daklan Pharmacy.
8: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Farmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, ug Highway Store.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, di na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Kabakan North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy, og Ami Drug Store. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
1: daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili half dose tan-awon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Magnum C, epektibo, barato.
11: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C karong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
12: Caravan Day.
11: At ang tibuok team sa Magnum C karong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
12: Caravan Day.
11: Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Magnum C.

0: barato.
1: Love. Anam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
2: Sigurado ka?
3: Sex.
2: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
1: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
1: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Becky Kinada nagpuyo sa Purok Uno, Tulosa. Ang akong gika istorya na yung Magnum C, ganahan ako mo inom kay naayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na. Ubos-ubos na akong sugar.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Diri na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Dibel, Butika Sholik Pie, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
8: Magnum C, epektibo, barato.
9: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C karong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
10: Caravan Day.
9: At ang tibuok team sa Magnum C karong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalo ng inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Magnum C, ang pinakasta sa mga senior citizens. Puso, basko, o panalipod. Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
5: Thank you.
10: Isang magandang araw mo sa ating lahat mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Kamusta man ang mga inahan karon?
10: Kamusta po mga kaibigan, mga nanay po na nakikinig sa programa natin. Walang trabaho ngayon kaya tahimik ang paligid. Ayan, nasa kanikanila mga tahanan lang.
6: Peaceful daw ang
10: trabaho.
6: Pero naapoy uban nga kanang mas ganahan nga nagtrabaho, Captain Jake. Kay pag-abot sa balay, sugoon ra man daw gihapon. Mga suplato.
10: Madura
6: ba?
10: Mas may patunay trabaho. Kay wa ko yung kuandris balay. Kay kung naay mga taos balay, pwede madaghanan noong
6: Trabaho on.
10: No?
6: Pero maunin siya ang perfect time pag baka ganing way trabaho. Maning nindot kay nga panahon para manghipos si mong aparador basi nagtapunog ang imuhang mga sanina din ha. Wala na pili o taro. Maunin ang nindot ka ay nga panahon.
10: Mamalansya. Sa unang panahon, mami, lagi ka-experience ko ang pagmamalansya sa una pang 1 week. Mamalansya Sunday.
6: Domingo, tama.
10: Yeah, Sunday sa hapon, ting pamalansya na. Tapos, ang imuhang mga plansyon, mo na na yung suton for the rest of the week.
6: For the rest of the week. Yes, mogi na.
10: Pagka tuwing Sunday, di ko kalimutan na, magtanaw to akong mga iyan sa unang Inday, badiday. Og lovingly yours, Helen.
6: Lakyawa, oy. Ding.
10: Lovingly yours, Helen. Hindi ko kalimutan na. Kaya mo, ipalabas ako ng panahon. Pagka Sunday, ayan, Inday Badiday, niya, kuan, katong lovingly yours, Helen. Magbasag letter niya, isa buhay. Kasi tawag na mamilagi, isa drama. Isa drama ang mga story ang kuan. Inanas ako ng panahon.
6: Lovingly, di ba mo man ang mga pocketbook, tama ba?
10: Nay mga story nga ka ng ginadramatize na. Pero sa kuan, murag love, sex, marriage, and career.
6: May
10: story sa pamilya, sa gugma. Then, ilahang i-dramatize. Mo nang lovingly. Ang makarelate ano yung mga senior nga na TV show ng panahon.
6: Ay, mo nila tanawon.
10: Kung kay TV show ng panahon, di ka karelate ano yung itong istorya. Ngora mo na yung ginatanaw sa mga silingan na mo sa una.
6: Ayokay pagpalata sa imong edad ka.
10: Lovingly yours, Helen.
6: Ako naman sa una, remember na ako, pag ka ng Domingo bakaroin, mo na siya ang tigplan siya niya. Human, iandam na daan ang mga sanina niya. Butang nga nag-zoy ang palda.
10: Okay, para tikig kayo. Zoy.
6: Tuskig kayo. Mabutang nga ang zoy.
10: Mga kwilyohan.
6: O, di ba ka ang palda para tuskig kayo.
10: Kasi tawag na almirol?
6: Almenor na siya, pero sa ama akong naabda na katong Zoy na.
10: Wala, di ba?
6: Zoy.
10: Pampagahi.
6: Yung pagkahuman, na Captain Jake, mga dahing migbani sa saging. Modo na siya. Kanang, sa tawa nga saging? Kanang laya na ba? Daon saging laya niya. Mo na ibutang dito sa katong uling na plancha.
10: Unas.
6: O niya, humot ka ayo niya. Ganahan kay ko magsigig balik-balik o kanang butang aning uling. Uling na plancha dito sa dahon kay...
10: Ganahan ko sa humot. Ganahan ko sa... Gauling ron? I don't know, ha? Sa panahon ba naman karon na electric na tanan?
6: No, siguro gapon.
10: Napa ba gauling karon og plancha?
6: Ang pangutana na, napa ba plancha?
10: Napa ba kay makaminga o manggulpo na nga mga panahon nga? Every Sunday, mo na imuhang ang aroma.
6: Aroma.
10: Mo na imuhang ma-remember.
6: Yung humay ma-remember. Human, ikaw nagapamlancha, imuhang nanay ba karon si Gawas? Kaya naningling stog ka na.
10: Udong tutok, yun anong oras.
6: Diba, hapon ka. Hapon, matamasaryahan ka. Di man,
10: tutok.
6: Inaning oras sa tulog ang mga tao. Pag mata na, di ha pa na mamilo, mga hinalay.
10: Mamalansya.
6: Niya, human, magpakaon sa kanang mga binuhing manok, mga binuhing iro.
10: I don't know kung napa ba i-plansya karon nga katong diuling. Napa ba na karon? Kaya sa among panahon, plansya diuling magkita sa unang panahon. Magpabaga. Karon, kimurang more on electric naman.
6: Karon na rin, nanganin mga steamer cup. Kanang init na
10: dali,
6: lang.
10: But anyway, magandang araw po sa inyong lahat mga kami. Samahan niyo po kami another 2-hour program or 2 hours na mag-uban-uban na ninyo. In another story na naman po yung mapapakinggan. Ano pang magandang lesson ngayong araw, Mami Lucky?
6: Oy, kaninindot ni Captain Jake.
10: Makinig po, mga kaibigan.
6: Makinig kayo sa napakagandang lesson ko today, ha, o ang ato ang aral na matututunan natin sa araw nito. Money is important. Importante naman talaga na meron kang pera kasi syempre panggastos ni mo, pampalit o mga kinahanglan ni mo. Pero ang peace of mind karong panahon na, Captain Jake, mas mahal na siya karon nga mawala.
10: Mao na siya pinaka-expensive nga kuan, kanang peace of mind. Nato sa panahon karon kung asa ang pinaka-expensive ang kanang pagkakaroon po ng kapayapaan sa isip.
6: Kapanatagan at kapayapaan.
10: Yeah, I don't know, Mami Lucky, ganang yan naman. Because maybe siguro tungod kay ang tanang tao karon into ka ng pagpanghinabuhi, paano mo survive, ang challenges lahi na sa panahon sa unang panahon kaysa karon. Maybe siguro yan ano in mga ang pag-uugali rin. I mean it has something to do with
6: that. Kailangan maglisod ka og keep up Captain Jake sa nasa tao sa palibot nimo.
10: Yeah, kailangan peer pressure.
6: Ayun, pressure. Tama na pressure ka sa mga tao sa paligid mo, dapat ikaw naabog ka.
10: No na karon sa tong panahon na, kaya nato na istorya mami Lucky because ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip hindi na siya normal. Unlike before na sa mga panahon so na simple ang life, walay judgment, murag manginabuhi ka lang imo diha, bahala ka diha, payapa pagka naka sa not all, pero pagka nagpuyo ka sa syudad, inana ang kasagaran. Murag ang it seems like ang atong panahon karon especially living sa syudad, murag expensive gayo pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Murag ka nang inana ba ka lisod ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Ayan. Lisod siya because kasagaran siguro.
6: Panginaunon ka.
10: Oh, kasagaran siguro into kuan na panginabuhi, pressure tungod sa social media, I think. Dako kay kalabutan na mamilaki.
6: Factor po niya siya.
10: It's a factor, mga kaibigan. Nakakita ka sa social media. Murabag feeling niyo mo, nabiyaan ka na, na-left behind ka na. Especially pag ang imuhang mga kauban, class batchmate, classmates, silingan, medyo niabanti na skinabay niya, ikaw murag nabiyaan.
6: Wala, nakabot
10: na siya. Na sa, dili magkaroon. O, muna isa isa sa mga factors, kumbaga, mo'y mo distract sa imang pangunahon na. Muna yung mamilaki nga. Importante gayo ang kwarta, pero mas importante gano'ng kapayapaan ng isip.
6: Ayaw mo ka pressure sa
10: dili gyud mami lagi ang bottom line sa kinabuhi mama, I mean gini perspective ni siya sa nakatawid na ha kada pag sinabi nakatawid
6: sugakod na
10: nakaabanti na niya nakakita na sa kamaturan ba ang kamaturan po mga kaibigan tama maning kamot ha? Tama nga magbalibasog ta para maka doon natin magamit dili lang para sa to ang personal na mga kailangan makapagpundar para sa itong mga pangandoy, o dili lang basta maka para lang sa itong gagaling, but para po sa itong mga mahal sa kinabuhi, tama na mga kaibigan. Pero kung ang presyo ni ini kapayapaan ng isip, dili worth it mga kaibigan.
6: Yes, tama gyud na ka.
10: Kung ikambyo ni mo imong kapayapaan ng isip, tungod lang ang mga butanga, ayaw. Ngano man, mas lami gyapon manginabuhi nga naay payapa nga kasing-kasing og naay payapa nga huna-huna. Kaya kung ikaw pobre ka karon pero naay imong ikapanghambog, okay lang ano man malipayon man mi gapuyo. Okay lang kung pero pagka sinabi kong malipayon, literal na malipayon mami laki. Dili tong basta lang ningon kag malipayon mami pero gasubo dai. No, labi na kung dunay mga pagka sinabing happy or happiness, payapa ang kasing-kasing, payapa ang huna-huna. With all your heart, gitrust ni mo nga, makakaon mami. Sa gani, kaupat pa sa usa ka adlaw. Wa man pud mi naglisod, wa man pud mi nagpalimos, wa man pud mi mangayo, wa man pud mi gitapakan nga tao, wa man mi gitamakan nga tao. So ibig sabihin, mas lami gyapon ang aking nabuhi kaysa magkamit ka man ng kayamanan, pero wala rin namang kapayapaan ng isip.
6: Yes! Ayon. Mas masarap pa rin ang buhay payapa.
10: Yan, tama. Importante ang kwarta. Ang kwarta, gamit kayo na siya, labi na sa kalisdanan. Gamit kayo ng kwarta sa pagpanginabuhi. Gamit kayo na para makasustain. Mapalit na ito itong panginahanglan nun. Pero, dili ikakambyo ang kapayapaan ng isip. Bottom line, mga kaibigan, mas lami gihapon mabuhi nga dunay kalinaw ang panghuna-huna.
6: Corrected by...
10: Kaya kung malinaw ng imong pangunahuna, payapa, yan ang pinaka-the best.
6: Congratulations.
10: Congratulations.
6: Pa-share naman dyan ng peace of mind.
10: Mas kuyaw na, mas kinaiinggitan yan mga kaibigan. Ulitin po natin, mas kinaiinggitan yan. Yung payapa, wah, ko'y labot, ana daw, bisag-unsa pa na sila diya. Ako, basta payapa lang akong, lamig.
6: Kami naman kayo, kung sa'yo, Captain Jake, naman kailan ni Molo, lamig, may pan ni siya. No, daghan kayo sila sa ilang pamilya, pero...
10: Payapa?
6: Lingaw kayo, ka naman.
10: Kung nagpuyo ka sa bukid karon, gina-enjoy ni mo ang presko nga hangin. Gina-enjoy ni mo ang pagkaon sa kamote, kagkaon sa kaning saging, alinungag. Whatever it is, basta gina-enjoy ni mo payapang isip. Congratulations. Kinaiinggitan ka na. Matagumpay ka na sa mata ng karamihan. Dili lang kay ang atong ginakonsiderang matagumpay yung mga nagkamit po ng mga material na bagay. Higit po sa lahat. Ang kapayapaan ng isip, mga kaibigan, napaka-expensive niyan. Di na mapalit. Kaya kung na may mapalit na ito, ano mo, daghan ni palit, ana.
6: Ani, no? Ay, buy one. Kung labi na pag-ay, buy one, take one. Pakyawon, ginakot na.
10: Ayaw. Zama, papalita rin kung peace of mind.
6: Na, may kapayapaan niya rin, Nay.
10: Pwede ko makapalit ng peace of mind para mapayapa lang niya akong kasing-kasing. Bottom line, mga kaibigan, atong isalig ganunay sa labang makagagahom ang atong kinabuhi para na dunay kalina atong pangunahon na mo'y pinakanindot. Kana perspective na sa nakasulay na sa kinabuhi sa kapuberyon o nakasulay na po sa kinabuhi nga nakatawid na.
6: Abi na ko, nakasulay sa kinabuhi nga dato.
10: Nakasulay sa nakasulay sa kapobrehon o nakasulay po sa kinabuhing milyonaryo.
6: Hilasa oy.
10: Mo na pagin mo na dong atol ipasabot pamilaki nga lamig hapon ang kalinaw sa pangunahon na.

0: del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Davao del Sur, North Cotabato, maging sa Sultan Kudarat at South Cotabato at maging Bukidnon area, gisaligan ang Magnum C! Mapalit na sa inyong mga sukay, butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Padayon na sa inyong programa, ibang kwento po ang mapapakinggan natin. Kwento po ng love story.
1: Binakumingog sex.
0: Love story.
1: A love story, ganahan po ay na.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Sa programang love,
1: sex, marriage, and career.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Kayo pa rin tayo nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Kung saan ang programang Love, Sex, Marriage, and Career, sumbungan po ng mga karanasan sa buhay na pwedeng kapulutan ng aral. Na sa bawat hapon, hinihimay natin kung ano yung mga mapupulot nating aral. Kung saan, maaring ang mga napulot nating aral maging gabay sa buhay. Ayun.
1: Yeah, oh. Emotional lagi kay kakaroon ka.
0: Emotional? Emotional?
1: Sorry.
0: Emotional din na din. Si, kasi naman si Lee Junes. Ayan, ito ang amigo na ako ni, classmate at ako sa STI ni, na si Tibungko. Ang Tibungko, brother, makapalit kag Magnum si sa
1: Pharmacia Eva.
0: Pharmacia Eva. Ayan
1: sa na. Ano po, Value Plus.
0: Value Plus, oo. Oh.
1: Or di ba ka nang sa, syempre, kay Bawko, kay Balwarte, bayan ako ng Tibungko, taga Tibungko, baya ko.
0: So, lahira ko ng ano, Magnum si nga kape, brother, o ganang, kung na kay mga, labi na medyo nakakaedad na ka niya, kulang kas pahuway, kulang stulog, labi nag-driver ka, o di ba ka, unsa imong trabaho nga, kay kusog, Magnum si Herbal Capsule, may niya na, maulian, gini mo hang lawas, nga gadaot, mamilaki.
1: Mm-hmm.
0: Ang lawas na tong galuya, permi, Magnum si Herbal Capsule.
1: Nindot kayo, nakabalo ba mo nga pag muinom o Magnum si Herbal Capsule? Tagagabi, akong ginainom, Captain Jake, tagagabi, Magnum si Herbal Capsule, lami kayo kung tulog.
0: Yes, tinood na.
1: Pagbangon ni Mus Buntag, good mood kayo ka.
0: Maayo imang paminaw, maying lawas.
1: Maying lawas niya, human. Pag humanda, yung inom ni mo, ana, makahigda ka.
0: Tug na.
1: Dili po ka tog na, maglabing-labing pa kasi imuhang bana, ay parting lang as labing-labing. Kinakamagnum si Herbal Capsule.
0: So good na po siya istorya, oh. Kaya ginis mamilaki, magunaw na ginis istorya niya ako.
1: Dili.
0: Mo ba?
1: Dili ba kay, lami mo rin mo tulog. Mag-good mood mga kap, di ba?
0: Wala ba ka nagpakuhit gabi, ha?
1: Ay. Mura ba ka ni, wa magunang uhit.
0: Sugdan nato sa magbasag mga greetings diri sa mga nanonood po na may mga internet. Pwede nyo kami mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky.
0: And pakiclick lang ang follow mga kaibigan. Sa lahat po ng mga walang internet, pwede nyo kaming i-text sa 0933-812-5818.
1: Nainangunta na, pwede ba sa breastfeeding ang Magnum C? Pwede ka, ayo po. Kaya ang Magnum C na niya siya malunggay or malunggay ang content, ana. Nindot na siya para sa mga inahan nga nagapasuso. Ana, Captain Jake, nagaproduce ka, naginatawag na ito, Galacta Gold. Captain Jake, makatabang sa pagproduce sa gatas sa inahan.
0: Ayun, salamat po. Si Jeremy Tampos, maraming salamat. O si Jericho Gonzalez, nakaandabay. Si Lizelle, si Nyaron, o si Nyoron, nakaandabay sa programa natin dyan sa Nabunturan.
1: Ayan, og syempre sa mga nangita og Magnum C products Captain Jake dito sa Claver, pwede mo order kay Sir Lazaro Siari. Actually, naminaw si Sir Lazaro karon. Hello, sir. Ano siya ba sa Magnum C daw? Epektibo, barato.
0: Ayan. Nana na sa Claver and even ang mga taga Surigao City, nana sa mga butika diha sa Surigao City, makapalit mo Magnum C Herbal Capsule. Mayo na sa mga kulag tulog, kulag pahuway, dunay anemia, gwapo kay na Magnum C Herbal Capsule niya. Halimbawa, kung mahilig ka sa kape, dapat Herbal Coffee na Magnum C Herbal Coffee. And kape nga pang cleansing, pang detox natin, Magnum C Barley Coffee. Magnum C Barley Coffee. Barato ra kayo na makapalit mo sa mga butika.
1: Ayan. Salamat sa pagpaminaw, mga taga Don Carlos, sila Nuevo Danica. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ang mga taga Pantukan, Davao de Oro, si Aileen Caniete. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Jericho Gonzalez. Hello daw kay Kenneth Kiwan nga namahog karon og isda. Pakaon siguro
0: taga Pantukan.
1: Taga Pantukan.
0: Si Gwen ang representing mula sa asa ninga lugar.
1: Sige dabe.
0: Si Pitagara, ang Pitagara family. Maraming salamat si Emix Saptula. Namina sa programa karon. Salamat po si Alex Lianyo representing Libungan. Yehey.
1: Namati subong sa atong programa si Nanay Ninita Arbo.
0: Hoy.
1: Halibog pa ko kung sa ako ang ikuan ani ka.
0: Representing mong kayo.
1: Ha? Representing mong kayo kisa man.
0: Si Nanay
1: Ninita. Oh, napadali representing mong kayo gyapon Captain Jack sa lugar kung asa ang 2016 nga mutya nang mong kayo din hinagtrabaho sa toa sa Magnum C.
0: Oo ba?
1: Oo, si Ella. Ella Balangkit. Oh, basta na kaila mo ani.
0: Sina mutya nang kayo din siya?
1: Oh, 2006.
0: Wow, yawa.
1: 2006, 2016. Ay, sorry.
0: 2016.
1: Si Nanay Loretta Tarayuara, warain ang mga taga-Union Mokaya Davao di Oro maayong pagpamina.
0: Sa mga naminaw sa ang programa Dias Madrid representing Nanay Mila Istal mula sa Madrid, Surigao del Sur.
1: O, syempre ang mga taga Aliosan, North Cotabato, si Giselle Calawigan, salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Si Kenneth Kiawan, ano, nabasa na ni Muni, si Dave Lumalis, maraming salamat sa inyong pagpaminaw, representing mga taga Valencia City nga napaminaw sa ang programa maayong maayong hapon.
1: Ayan. Siyempre, naminaw po ng mga taga Tacurong City, Captain Jake, si Mix pa sa Pula, nga nagapalit siya og Magnum C Herbal Products sa Rogen Pharmacy ng Utana siya. Pwede ba daw ang Magnum C Herbal Capsule sa bag-o nga opera? Kain bagulan daw siya na operahan.
0: Magnum C Herbal Capsule, may kayo, anak. Kanang gwapo kayo na ka-anti-inflammatory. Natural kayo na siya nga kanabitawang antibiotic. Ngayon ay siya gitawag og natural antibiotic. Magnum C Herbal Capsule, purong herbal na mula po sa Malunggay. Ang Malunggay, basta na yung mga hubag, bukol, doon ay mga samad nga lugay, maayo, maayo kayo Malunggay niya na nga nasa Magnum C.
1: Yes, naminaw po, karon Captain Jake, si Ariel Villaraya from Coronadal City. Salamat, gid tatay, sa imong pagpamati, subong sa aton.
0: Naminaw sa itong programa si Nuevo Danica. Naminaw sa itong programa si Mamday E. Chavez diha sa San Francisco, Agusan del Sur.
1: Ayan, namina po, syempre, ang mga taga SVPDC Finance Office, si Ma'am Rose Camille, Sandra Jane, and Kankan. Salamat po sa inyong pagpaminaw from Ma'am Rose Tagalog Kua. Thank you very much.
0: Saan mabibili ang Magnum C products sa Digos? Halos na ng butika sa Digos and Magsaysay, Matanaw, and Bansalan. Makapalit na mug Magnum C diha. Dua lang mga butika.
1: Ayan. Si Nanay Betty Tuazon, taga Isulan Sultan Kudarat, si Nanay Betty, salamat sa pagpaminaw. Kagwapa ni mo karon Mami Lucky, we. Karon ragyo di ay.
0: Unsa pa, Peng?
1: Unsa pa. Sama po aning Alicia, ingon siya nga, gwapa lagi kay kakaroon, blooming. Ah.
0: Ayun mo palabi kay, ganahan rin sa gulugulugan ni siya. Si Luisa Morales, maraming salamat. From Masagana, Luna, Kabakan. Thank you sa pagpaminaw, Nanay Marisa Puliran. Thank you kasi niyo pagpaminaw.
1: Ang cellphone number, Captain J, kay mo message daw siya.
0: Pinsa si?
1: Si Nanay Marisa Puliran.
0: 0933-812-5818. Diha mo mag-text sa
1: doang. Paspas daw kahit kamusto rin.
0: 0933-812-5818.
1: Magnum C Barley Coffee, pwede po sa breastfeeding, pero limit lamang po kasi meron siyang coffee. Pero ang pinaka-importante po, Ana, sa mga nanay, nindot yun ang Magnum C Herbal Capsule na i-partner kung ga-breastfeed
0: pwede
1: ka.
0: Pwede ba daw ang Magnum C sa dunay high blood? Pwede ka, yung brother. Kung may high blood ka, Magnum C Herbal Coffee o di ka, Magnum C Barley Coffee. May nana og nindot sab kung nakainom kag Magnum C Herbal Capsule. Si Anisita Buncales, maraming salamat po sa pagpaminaw. Des Concepcion, Montevisa, Davao de Oro, nakandamay sa programa natin si Catherine Buncales. Nagbantay siyang Lola Biming. Lola Biming, may pagpaminaw ni Muda Lola.
1: Thank you kay Annalisa Villagantol. Ang hello kay Papa, siyang Papa daw sa Laak Davao de Oro, siyang banang si Janelle. Thank you very much sa inyo ha. Si Christy Achevar, thank you very much. Si Josephine Otida, ang mga taga-Tapas User sa Magnum C Derico Gapalit sa Sarah Jane, siguro ni Drugstore sa Santa Josefa.
0: Ayan, Sarah Jane. Ayan, salamat po sa inyo. And si Jericho Gonzalez, maraming salamat. Si Richel Gonzalez, namina sa Santa Programa karon. Nakapalit ko sa bagong tapay lang. Magnum si user ako, epektibo, barato. Salamat po.
1: Kenny Kiawan, ingon siya nga, effective din ang Magnum C. Pampagana sa gabi. Agoy.
0: Si Sir Kenneth Kiawan.
1: Kiawan, lukad.
0: Tinod na.
1: Amot lang. Pauta ng tangkap, tinod ba?
0: Tinod gayo. Unsa pa, Peng?
1: Unsa pa, Peng? Ang mga taga-Purukocha Mahayay sa Pagita, Veruela, Agusan del Sur. Salamat sa pagpaminaw kay Annika Arcaf.
0: Mga taga-Veruela, salamat po sa inyo. Ayan.
1: Ayan. Si Jericho Gonzalez, salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Ang Magnum C available po sa Hingog City sa Seafarers Pharmacy o soban pa mga butika gaya ng Rogen Pharmacy diya sa Hingog City. Mabuhay mong tanan diya. Thank you.
1: Ayan. Salamat din po kay Lizelle Sanyonyo, ang mga taga nabuntura na mino karon sa to, si Judith Salio. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Okay, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Napabaka ihahabol, Mami Lucky.
1: Okay, unya na pala ito, uban.
0: Unya na sa ning uban. I-PM lang diha or i-comment lang diha, asa ba mo nakapalit og Magnum C? Unsang butika og asa dapita para makadaog kakarong adlaw og Magnum C Herbal Juice. O ha, kasayang anaog Greetings Ramon Halos. Pagbutang mo lang, asa mo nakapalit. Oh, okay, di parehan ni si Vine Ron sa Auxerro. Nasa nakapalit sa may kuan sa Meyer Pharmacy sa Gabi Compostela. Ayun, oh. At least, kaibaw nami ha. Ina-ana ang pag-follow sa instruction. Wow, nakita na ginamo mo live. Kagwapo-gwapa. Si Jean Canlas. Ayaw, ana, Jean. Kaganahan na ba mi? Ulog-ulogan mi. Mugara ra ba mi?
1: Mugara ra mi. Basi ma-appeal ka sa mong matagaan.
0: Bisagwa ka kadaog. Tagaan ka na mo. Oh, namina po si Jeremy Daro. Marami sama si Wilfred Rasonabe. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento. Nawa po ay may mapulot na naman tayong aral sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Sa lahat ng mga nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Hindi ko alam, Kapitan, kung hanggang saan ko titiisin ang sakit na dulot ng aking kahapon. Lalong-lalo na sa isang sakit na dulot ng isang taong wala ka namang ibang ginawa kundi ang ibigin siya. Wala ka namang ibang ginawa kundi ang mahalin ng taong ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Karen. Hayaan niyo akong simulan ng aking kwento, Kapitan, noong mga panahong nagkasundo na kami ng aking fiancé na itago na lamang po natin sa pangalang Michael. Nagkasundo kaming magpakasal na. Lumipas sa likod ng kasunduang ito, Kapitan, ay isang 8 taong relasyon. 8 taon na ang nakaraan. 8 taon na kaming nagsama. 8 taon na ang aming relasyon hanggang sa dumating sa puntong nagyaya na si Michael ng pagpapakasal. Ito ang matagal ko nang hinihintay, Kapitan. Ito ang pagkakataon na inaasam-asam ko. Ito ang panging pagkakataon, Kapitan, na inaasam-asam ng karamihan ng mga babae. Lalo na kapag kaumabot na ng ganung kahaba ang inyong relasyon. Hindi ko na nga po akalain, Kapitan, na yayayain pa ako ni Michael ng isang kasal. Buong akala ko noong, Kapitan, ay talagang siguro magkakaanak na lamang ako. Siguro bubuo na lamang kami ng pamilya nang hindi man lamang kami naikasal. Tinanggap ko na yon. 8 taon ba naman ang nakalipas, Kapitan? Marami na kasi ang nagtatanong sa amin, kailan ba daw talaga kami magpapakasal? Mga kaibigan at hindi lamang mga kaibigan, maging ang aming mga magulang o mga taong nagmamahal sa amin. Kailan ang kasal nyo? Kasal na ba kayo? Ano bang plano nyong dalawa? Mga tanong, Kapitan, na hindi lamang isang beses kong narinig. Mga tanong na hindi ko na mabilang kung kailan, kung gaano na karami ang nagtatanong sa amin. Napagod na rin ako sa kakatanong sa aking kapartner. Napagod na rin ako sa kakatanong ko kay Michael kung kailan ba talaga kami magpapakasal. 5 taon na, 6 taon na, hanggang sa umabot kami ng 8 taon. Dumating na ako sa punto ng aking buhay, Kapitan, na hindi ko na inisip. Dumating na ako sa aking puntong tinanggap ko na lamang. Come what may, sabi ko nga sa aking sarili. Kung ano man ang mangyayari sa unahan, kung magpapakasal pa ba ang lalaking ito sa akin, depende na lamang sa kanya. Ang Diyos na ang nakakaalam ng lahat. Kaya laking gulat ko na lamang ng isang araw, Kapitan. Kaarawan ko yon. Sakto din na meron kaming pagkakatipon o pagkatipon-tipon ng aking pamilya. Dumating ang aming ibang mga kamag-anak. Hindi ko lamang alam, Kapitan, na akala ko lamang ay dadalo lamang sila sa aking kaarawan. Sinadya pala ito at sadya pala ang kanilang pagdalo dahil sinabihan pala sila ng aking karelasyon na si Michael na dumalo. Maghahanda siya sa aking kaarawan. Kasama ang aming mga kamag-anak, maging ang mga kapatid ng aking mga magulang, mga tiyahin at tsuhin ko. Dumating sa araw na yung, Kapitan. Akala ko nga po ay isa o dalawang pamilya lamang ang bisita namin. Laking gulat ko na lamang dahil napakarami nang dumating sa aming pamamahay, mga pinsan ko. Akala ko lamang ay simpleng handaan, Kapitan. Nagulat na lamang ako dahil sa kalagitnaan ng pagka o kalagitnaan ng aming kasiyahan ay bigla na lamang inagaw ni Michael ang mikropono, Kapitan, at itinigil ang kantahan.
sabay sabing makinig muna kayo sa akin. Akala ko nga po ay kakanta lamang si Michael. Matapos tumigil ang lahat, tumingin sa kanya, saglit na natahimik ang lahat hanggang sa sinabi ni Michael na lumapit ka dito. Akala ko ay magduduet lamang kaming dalawa at magkakantahan. Sa paglapit ko ay nabigla na lamang ako, kapitan, nang biglang lumuhod si Michael sa aking harapan at inabot sa akin ang singsing. Kasama ang tanong na, "Will you marry me?" Natulala ako, kapitan, dahil hindi ko naman inaasahan ang ganitong pagkakataon. Ang totoo, tinanggal ko na sa aking isipan ang mga ganitong tagpo. Wala na. Tinanggal ko na ang pangarap na ito. Nagulat ako. Saglit ay natahimik ang lahat. Hinintay ang aking sagot. Tumulo ang aking mga luha at napaiyak ako sa sobrang saya. Sabay sabing, "Yes. Magpapakasal ako sa iyo." Sabay halik at sabay yakap kaagad, kapitan, at palakpakan na ang kasunod nito. May halong hiyawan at palakpakan mula sa mga kamag-anak namin. Halos hindi pa nga po ako makatulog sa gabing yung, kapitan, sa kakaisip sa sobrang saya ko. Buti na lamang at naisip ni Michael na magpakasal sa akin. Buong gabi, buong magdamag ay nakatitig lamang ako sa kanya habang mahimbing siyang natutulog. Hinahawak-hawakan ko ang kanyang buhok. Sinasabi ko sa kanyang, "Mahal na mahal kita." Sobra lamang ang kasiyahan ng aking puso sa pagkakataong iyong, kapitan. Walang paglalagyan ang tuwa, saya ng aking puso.

Makalipas lamang ang 5 buwan ay nakahanda na ang lahat. Inasikaso na namin. Ano ang mga kailangan sa pagpapakasal namin? Nag-ambaga na rin ang aming mga kamag-anak, Kapitan, kasama ang aking mga magulang at ang aking mga tsuhin. Parang ingranding kasal ang mangyayari. Masayang-masaya ang aking mga kamag-anak. Ako kasi ang panganay na pamangkin, kaya ganun na lamang ang atensyon ay binigay nila sa akin. Tuwang-tuwa sila sa kanilang narinig. Sila din mismo, Kapitan, ay masayang-masaya nung malaman nilang sa wakas, matutuloy na rin ang kanilang inaasam-asam na pagpapakasal ko. May baboy, may perang ibinigay sa amin. Nakahanda ng lahat, maging ang mga dokumento. Invitation card ay nakahanda na rin at maging ang aking susuotin, Kapitan, at maging susuotin ng aking magiging asawang si Michael.

0: Magdadalawang buwan na lamang at ikakasal na ako sa isang lalaking matagal ko nang nakasama. Sa isang lalaki na pinapangarap kong bubuo o kasama kong bubuo ng isang pamilya. Subalit ang pangarap na ito, Kapitan, ay biglang naglaho. Biglang naglaho na lamang ang lahat nang malaman ko na lamang na may inilihim sa akin si Michael. Pagkatapos lang pala ng aming napag-usapang pagpapakasal, sa hindi ko malamang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ibang kaibigan, isang babae. Isang babae, Kapitan, na huli ko na lamang nalaman na na-inlove siya sa babaeng ito. Isang babae, Kapitan, na kakilala lamang niya o bago lamang niya nakilala. Subalit may nangyari na kaagad sa kanilang dalawa. Malaki kasi ang katanungan sa aking isipan na kung kailan napalapit ng aming kasal at kung kailan, Kapitan, nakahanda ng lahat. Ang lahat ng aming susuotin, ang mga ninong at ninang at ang maging mga invitation card ay nakahanda na ang lahat. Naramdaman ko kasi ang pagbabago. Hindi na tulad ng dati na napag-usapan namin, excited pa kaming pareho. Napagtanto ko, Kapitan, na napakaikli lamang ng panahon ang lumipas. Halos magwawalong buwan lamang. Subalit napakarami na ang nangyayari. Lagi ko siyang sinasama sa pag-aabot ng invitation card sa magiging ninong o mga ninang namin. Subalit lagi niyang sinasabi sa akin na ikaw na lamang muna. Busy pa ako at may gagawin pa. Sa tuwing sinasabi ko sa kanyang, hindi mo na ba i-check, titignan ko ano yung mga bagay pa na kakailanganin natin? Ang restaurant, hindi mo ba titignan? Mga kakailanganin pa natin, baka may kailangan pa tayong ayusin. Sa tuwing binabanggit ko ang mga ganong bagay sa kanya, Kapitan, nakikita ko kaagad sa kanyang itsurang nawawalan siya ng interes. Para bang wala siyang pakialam. Doon ako nakakaramdam ng kaba. Kakaibang kaba, Kapitan. At masasabi kong natural instinct ito ng isang babae na talagang nakakaramdam ka ng kakaiba. Napatanong nga ako sa aking sarili kung ano bang nangyari. May pagkakataon pa nga pong tinanong ko siya kung may nararamdaman ba siyang sakit. Kung may sakit ba siya, bakit ganoon na lamang kanyang pananamlay? Bakit ganoon na lamang ang kanyang kawalan ng interes sa mga gagawin namin? Hindi ko ito inaasahan dahil ang inaasahan ko, Kapitan, ay dapat magkasama kaming nag-aayos sa paghahanda. Dapat magkasama kaming dalawa na dumadalaw sa mga taong iniimbitahan namin sa aming kasal. Maging yung mga preparasyon na ipamimigay namin sa aming araw ng kasal. Hindi lamang kasi itong beses o isang beses na nangyari. Sa loob ng mga panahon ng aming paghahanda, ay kitang-kita kong sa mga bandang huli na ay nananamlay, nagbabago ang kanyang pakikitungo. Kaya dito na ako nagsuri, Kapitan. Nakialam na ako, tinignan ko na kung ano bang mga dahilan. At tama nga po ang aking pakiramdam, tama nga po ang aking instinct. May nalaman nga po akong hindi ka nais-nais. Sa napakaikling panahon, Kapitan, napakarami nang nangyari. Nakilala lamang niya ang isang babae, nagkamabutihan, nagkita at may nangyari na kaagad sa kanilang dalawa. At nung malaman ko ito, at nung malaman ko ang mga bagay na ito, Kapitan, walang paglalagyan ng sakit na aking naramdaman. Lalo na nung isang araw, o lalo na nung araw, Kapitan, na kumprontahin ko na. Kumprontahin ko na ang lalaking pakakasalan ko sana. Nung tinanong ko kung may katotohanan ba ang lahat, Sabi ko sa kanya, isang kaibigan ang nagmalasakit sa akin. Isang kaibigan ang nagsabi sa akin. Totoo ba na may nagustuhan kang ibang babae? Totoo ba na may nangyari na sa inyo? Habang tinatanong ko sa kapitan, nasa isip at nasa puso ko na sana sabihin niya sa akin na walang katotohanan ng lahat. Na sana sabihin niya sa akin na ako lang ang babae ako lamang ang babae sa buhay niya. Habang tinatanong ko siya ay nakapikit ang aking mga mata at hinihintay ko ang kanyang sagot. Habang hinihintay ko ang kanyang kasagutan, kapitan, nananalangin ako na sana kahit magsinungaling siya dahil ayaw kong marinig ang katotohanan dahil alam kong masasaktan lamang ako. Subalit, sa halip na sagutin ang aking katanungan, kapitan, habang nakapikit ako ay naramdaman ko na lamang ang kanyang pagyakap. Pagyakap na alam kong hindi pagmamahal yun, kapitan. Pagyakap na nauunawaan ko ng ibig sabihin nito. Isa lamang ang ibig sabihin nito, kapitan. Totoo ang nalaman ko. Humahagulhol na ako sa pag-iyak. Tinatanong ko siya kung paano niya nagawa ang mga bagay na ito sa akin. Bakit mo ako nagawang saktan? Ikakasal na tayo magdadalawang linggo na lamang o magdadalawang buwan na lamang.
1: Saan ka? Ba't sumama sa paglisan niya? Kung baboy,
0: hindi ko ito kaya, Michael. Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Magdadalawang buwan na lamang, ikakasal na tayong dalawa. Bakit mo nagawa sa akin ang mga bagay na ito?

Wala na akong ibang narinig pa sa pagkakataong yung kapitan, kundi ang mga salitang patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Karen. Hindi ko sinasadya. Sa sobrang sakit ng aking naramdaman, kapitan, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Umiyak at nasampal ko na siya.

Wala nang rason pa, Kapitan, para mabuhay ako. Yun ang nasabi ko sa aking sarili. Ilang beses din akong munti ka ng mamatay dahil sa sobrang sakit. Ilang beses kong tinangkang magpakamatay, Kapitan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang ganito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Araw-araw, Kapitan, ay ramdam na ramdam ko ang sakit. Sinasabi ko nga po sa aking mga panalangin noon na sana hindi na ako magising pa. Na sana sa pagkatulog ko, Kapitan, ay hindi na ako magising pa upang hindi ko na maramdaman kung gaano kasakit ang ginawa ni Michael sa akin. Sawa po ng Diyos, Kapitan, sa paglipas ng mga panahon at sa tulong ng aking mga magulang, sa tulong ng aking mga kaibigan, ay unti-unti kong nauunawaan ng lahat. Unti-unti kong natatanggap kung ano man ang nangyari sa amin. Hindi ko pwedeng ipagpilitan kung ano man ang nais ko, kung ano man ang plano ko. Ang tanging matutupan ang plano ng Panginoong Diyos. Tinanggap ko ito, Kapitan, sa tulong at awa at mga payo ng aking mga magulang, sa kanilang pagpapalakas sa aking puso, pagpapalakas nila sa aking sarili. Meron at meron pa. May darating pa. May pag-asa pa. Yun na lamang ang tanging konsuelo ko sa aking sarili, Kapitan, na habang nasasaktan ako, ay lagi kong sinasabi sa akin ay may darating na magandang biyaya. May magandang mangyayari sa aking buhay. Kahit wala pa si Michael sa buhay ko, makakaya ko ito. Aminado ako, Kapitan, na hanggang sa ngayon, kahit matagal na ang nangyari, marami ng panahon ang lumipas, nararamdaman ko pa rin ang sakit. At aminado ako sa aking sariling, mahal ko pa rin ang lalaking ito. Umaasa ako na darating ang araw, Kapitan, na ang sugat na dulot ni Michael sa aking puso ay kusang maghilom na at tuluyan ko nang makalimutan ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking istorya. Lubos na gumagalang,

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailangid ang iyang kuan mga benefits ka ng

0: Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, QualiMed, ug JK Minimart.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Era 61 years old, Purok Otso, Kastili. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kat nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gaya na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatangduha.
3: Pumunta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Pumunta sa aroma ni, uy.
4: Ay, siyempre.
3: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
4: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
7: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
0: Ang Magnum C products mapalit sa Padada Davao del Sur, Ranis Pharmacy, MD Drug, Padada Drug, sa Kiblawan, Butika di Pamilya, Rochelle Drug House, Merce Pharmacy, ug Sabers Pharmacy.
8: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko oy.
8: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
8: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
8: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug Salianga Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
9: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
0: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Magnum C, epektibo, barato.
11: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
12: Caravan Day.
11: At tangi ang tibuok team sa Magnum C kadong

Noyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag, sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa Kalingawan o Kasadya, Anang Adlawa. Pwede mo musalmot o muapil, Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize, sa pera o Magnum C, nga na ay chance makadaog, kung 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhin ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. September 26, Sabado, alas 8 sa buntag, sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: love.
1: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
1: Marriage. Sus na anasag ka niya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kang pambabae.
0: And career.
1: Yes, tanawag na kayo sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
4: Ingatan mo siya.
3: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex,
1: Marriage,
2: and Career.
1: Kaman-kaman niyo, kapitan. Ako po si Captain Jake.
2: Well, my name is Mommy Lucky.
1: Salamat po sa mga pagbaminaw diha sa mga taga-

0: si Herbal Coffee kung dili siya lami. Diha sa South Cotabato mo na naginainom Magnum si Barley Coffee o Magnum si Herbal Coffee. Dili sa may Midsayap, dili sa may Kidapawan, Magnum si Herbal Coffee na diha. Samot na mga taga Davao de Oro. Di na magpalupig mga taga Davao de Oro. Samot na mga taga Surigao del Sur, labi na sa Bislig. Ay nako. Murag wag himo ng sudan ng Magnum si Herbal Coffee. Kahalag wa ikapalit.
1: Ibahog na nila sa ilang kanon.
0: Ibahog sa kanon.
1: Well, actually, naiuban ni nga na nga ginabahog.
0: Oo. Oh, kay iyong pas nanay, nakainom kag Magnum si Herbal Coffee. Energetic ko.
1: Oh,
0: energetic daw si nanay.
1: Actually, nag-inom ko og Magnum si Barley Coffee karon. Nawa kong kalit kay ni adto kog CR. Kay nindot ka actually ang barley naman Captain Jake guwapo pud siya para sa kanabitang constipation, feeling bloated. So ang Magnum si Herbal Coffee lahi pud ang barley.
0: Eto na po ang kwento mga kaibigan, balikan lang natin.
1: Balikan natin.
0: Balikan natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ha, mag-usapan natin ito kasi 8 years po ang kanilang relasyon. Sa 8 years po mga kaibigan, all along, nagpaabot ng babae, at sa bigla lang nagpropose ang lalaki. So, syempre, sino ba naman ang babae hindi matutuwa?
1: Oo, labi na pag ang lalaki magpropose sa imo, ay anak mo, maka-fairy tale? Sana all.
0: Tuwang-tuwa ang mamilaki na sige, padunggan, bagay gusto magulan niya mag...
1: Sana all.
0: Ngisog sana all yung tanawa, giproposal siya, tanawa, fairy tale ang proposal niya, giminiwaan siya.
1: Yaway. Maninood man na yung Captain Jake ko. Ay, paninood ka.
0: Muna siya ang butasabot na to. Ato ni istorya hong garon. 8 years sila nag-uban mamilaki sa iyang fiancé. Magbinyo na good, planado na tanan, nakagastos na and all. Ang sakit lang ba kay 2 months na lang ang ilahang
1: kasal.
0: Yung kami niyoon, naguba pag yung tungod lang sa usa ka sitwasyon. Ang lalaki, nahibalan nga, na ay nahilabdan nga lang yung babae, niya human, human, gipangutan na kung tinood niya amin po ng lalaki, tinood niya amin man yun, niya marag nakagusto po ng lalaki. So, lisod po no, kung mingan siya nga, nahilabdan ako si Pruwa, mo kay gusto ato niya, ikaw kung pakaslan, dawaton paghihapon mo, marag di man po siguro.
1: So, ako ginabuta akong kaugalingon sa babae.
0: Yan yun ang lalaki nga, nahilabdan niya ang maong babae niya. Human, marag somehow ang na-understand ako sa story is that, the way our share of the day presented sa iyang story is that murag na inlove ang laki dito sa bag-o lang na ilhan nga babae.
1: Mo dito daghan kay inhilak aning storya ha.
0: Susinta pero tinaghana ma na emote aning adlawa karon.
1: Gani.
0: So mao ni atong storyahan mamilaki ni mga messages dia.
1: Ayan, basahin natin yung message ni Zeus Lotto. Sender, there's always been a time for happiness and time to cry. But always remember, kung may mawawala man, ay may taong darating din na para talaga sa'yo. That's not the end of your life. Get up and wake up. Hayaan mong darating din na araw na pagdilat ng iyong mga mata, makakalimutan mo ang masalimut at masakit na nangyari sa buhay mo. O sisikat din ang araw na magbibigay sa'yo ng magandang bukas at tunay na kaligayahan. Kasi each one of us living in this world or in this world ay may nakalaan talaga na tao na papantay sa pagmamahal na binibigay mo. At yan ang tunay na pag-ibig mo, ipagdasal mo lang sa Panginoon ang sakit na nadarama mo at siya ang magbibigay liwanag sa iyo. Wow.
0: Salamat. Si Nanay Flor Flores, wala sa kapaminaw karon kay nag dito daw sa gikan sa Cultural Center, nagdawat daw sa siyang payout. Sana all.
1: Pero gipayat man sad niya og Magnum C products.
0: Mo gani.
1: Move on, sender. You deserve someone better. Pag magkita mo po sa imong ex, huyo ka sa kanya.
0: Huyo ka sa akin.
1: Ana pa si Gramores. Deserve niyang sampalin. Gikumot pa nimo ang naog sa sender. Apil ang ubos daw.
0: Nikumot pa ni mong naong niya niya.
1: Si ate ba yung nag-comment rin kasakit sa heart? Murag ka-relate ka, ate?
0: Anyway, wala na ba ilang hindi hanggang messages? Ayan. Wala si Tate Carlito. Murag, sige na nagbakasyon si Tate Carlito. Tate
1: Wilson. May magod ka ron, di ba?
0: May. Oh, ni ulit tos buhol. Oh, Basta mga taga-Bohol, basta panahon sa meme, uli gano sa ila. Salamat sa pagpaminaw si Kwan, Tatay Kwan, Tatay Wilson Katuma diya sa Mungkayo. Nani Carmen Porras, maraming salamat na Carmen ha. I hope nga all is well si Moda and I thank you kayo.
1: Thank you Nanay sa inyong pagpaminaw. Amalia De Lima, thank you very much sa inyong pagpaminaw. Namina po si May Tolentino Paliera, thank you po sa inyo ha. Inyong pagpaminaw. O, kamo naman.

0: kung kamo kahang nasa sitwasyon na unsa kahangin niyo hang maing buhaton ani Captain J. Pag move on na lang bagid ka, dawato na lang ba nimo o tagahan bagihapon nimo og second chance ang inyuhang
1: second chance, wala ni second chance.
0: Hindi kasi Captain J, bas hindi ayog ka nang ang lalaki ni tilaw ragyo dito.
1: Delay.
0: Nya nahigugma siya kunuhay kay nahitabo siya ila ana ba?
1: Mm.
0: Pero later on basin ma-realize isa lalaki nga an higug magihapon ko ni mo na ang part 2 sa ato ang storya. Kaya nangutan na sila bitin tayo mong story.
1: Na ba ba'y part 2? Wala'y part 2. Ano, nagpaabot na lang ganun siya nga maghilom ang sugat ng kahapon. And hopefully, maghilom ang sugat.
0: Yes.
1: Mami Lucky.
0: Pag mingon tayo maghilom ang sugat, kanina siya nga klase sa kasakit Captain Jake. 8 years nga routine na lang inyong ginabuhat. 8 years nga magkauban mo. This is not an easy ride. Padulong sa healing.
1: Doon ay kwan. Dili easy ang inyohang biyahe.
0: Imong biyahe.
1: Doon ay ups and down.
0: Doon ay easy. Yeah. Ug sa side sa babae po, Captain Jake, ang healing ani ka ng dili linear ba? Sa, ibig sabihin sa dili linear, ibig sabihin, dili pare-pareha. Na ay panahon nga makamata ka sa buntag, maisip ni mo nga, murag feeling ni mo, wala na ni mo na, wala na ka naka-feel o ka na ganing pain, sakit sa imuhang kasing-kasing. Pero pag naakay makita nga lugar, nga inyuhang permanente ginaubanan or ginaadtuan, mabalik na po ng sakit. O di ba ka, nakapaminaw kag music, Captain Jake, nga permanente ninyong kantahon doha, mabalik na po ng sakit. Di ba? That's very sad nga maagihan sa usa ka babae because ang mga babae, very weak and, adali very weak, pero very emotional ang mga babae. But you have to go through that process for you to heal properly. Kumbaga, agihilang natanan nga mga giagihan nimo karon kay tungod mauna siya ang proseso para sa para mamahimo kang better nga person based sa imong experience nga ingon ani. Pero kung ako ang ibutang nimo sa kanang iana nga sitwasyon, Captain Jake, tinuod sakit gyud siya nga mahitabo na siya nga sitwasyon, pero lisod dawaton. Pero for me, Captain Jake, ako ang agihan ang mga kasakit and I will try my very best nga mag-move on. And gamita ang karabi taong kap nga, lingawon mo yung mga kaugalingon ba? Meet new friends, meet new people, kibas hindi either someone better and dili ano, kanya kumbaga, mas deserving nga tao sa gugma nga para gyud sa imuha o gugma nga imong ihatag dito sa imuhang ex-boyfriend.
1: Tinood, Mami Lucky.
0: Kung ako po siguro buhatan naging anak, Captain Jake, I think dili din ako pasayloon.
1: Yung simple lang nga pagbulag, sakit na ganin na siya. Paano pa kung right before sa inyong wedding, inaana may tabos, sobra ginakasakit. Mas
0: yes.
1: Siguro kung na may sakit nga 100%, ito 200%.
0: Yes, kasi labi na kung kuntahay na keep man sa secret, no? Kuntahay lang, ha? Buta, pagpalagay natin. Marriage is the start, pagyud, Captain Jake, sa another phase sa imuhang kinabuhi. Dili na siya, diha nagundang ang inyong love story, kundi dili mo nang sunugdanan pagyud sa inyong panag-uban.
1: Ayan, magsugod pa lang ang inyong panag-uban for a lifetime commitment. This is a lifelong journey for both of you. Dili di ay matinud-anon imong partner. So makaingon po ta somehow nga sakit sa tinuod.
0: Sakit tinuod.
1: Pero if kung makahibaw ka lang kung unsay nasa unahan, mingon gyud ay ka nga mas mayra din di may makasal. Kung
0: oo,
1: makita lang nimo
0: sa. Kung makita lang na kasi ngayon nasa proseso ka kasi ng paghihili. And always remember po, labi na sa mga nasa in a relationship, Captain Jake. Love is not or happiness and love is not enough para makaingon ka nga kamo ang para sa isa't isa. Love and happiness, ha? Because yung pinaka-importante po, Captain Jake, sa relationship is the trust, your trust to each other. Pag mabungka gani na ang trust, ang love, ana, Captain Jake, mabawasan, maginahinay. Hangtod sa mag-uba na lang mo, daghan na kayo o mudagan si mong huna-huna, anything. Especially kita mga babae, daghan kay mo sulod sa tong huna-huna. Gamay lang, di maka-message imo hang partner sa imo, daghan na kay kag ginahuna-huna. So I think, I hope makatabang mi sa imong healing. Minaw lang kag love sex marriage and career.
1: Kaya ba ang story kay comedy?
0: Hello?
1: Mangita tag comedy kay para malipay ka. Okay, kung magsigit ang story okay na mga inaning
0: emotional emotional
1: sa, damage. Samot ka makarelate magugaso sa mag-emote na sanda. Nanina sa programa si Marlinda Bulante. Maraming salamat po sa mga taga Surigao del Sur. Thank you kasi si Boss Owen de los Santos diha sa Grace FM sa Kidapawan. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: And kani lasting lang sa mga babae nga nakaaging ani, patient is part of healing process.
1: Sa daw?
0: Patient. Pasensya.
1: Patience.
0: Patience pala, sorry. Patience is is part of healing process.
1: Ayaw,
0: ayaw bigla ay mong kaugalingon nga okay na ko.
1: Gusto na ko nga pagkaugma.
0: Okay na,
1: How yeah, I wish, how I wish.
0: Yes, dili lang sa gugma ka, Pinjek, but sa failure man sa tong kinabuhi, you have to go through that process because again, patience is part of healing process.
1: Ayan. Kung kanang mga late nga, sana pag natulog ko, pag mata nakawala na, malabong may tabo na siya.
0: Di magani ka ka-move on, di ba?
1: Di na siya may tabo overnight. So, yes, pero doon ay panahon nga maghilom ragyan ang tanan. Muna ingon nga kanang time heals all wounds. Ayan. Time heals all wounds. Tanang sakit, tanang mga samad sa kagahapon, maghilom ragyan na pag-abot sa tamang panahon. Nga ang ingon nila, mauni siya akong ginaingon, Mami Lucky, nga hulata lang ang panahon. Nga makaingon ka nga, tama ragyan di ay nga nahitabo tong panahon na sa kong kinabuhi. Ayan. In so many situations, in so many kanang stories sa kinabuhi, mga kaibigan, sa mga nakikinig sa programa natin, doon ay mga panghitabo sa itong kinabuhi. Nga, usahay, makaingon na nga, susakita, gano'y nga'nong sa ako pa man nahitabo. Nga'nong ako pa man ang nabiktima sa aning nga panghitabo. Nga'nong ako pa man nga matinud-anon man unta ko. Nga'nong ako pa man ang nakaagiog inani kasakit ka kung kinsa pang nagtinarong, kinsa pang nahimong maayo sa relationship, ako pa karon ang nabiyaan, ako pa karon ang ipasakitan. Mo gani nang nindot kayo nga bulay-bulayin or kanang imo siyang hunahunaon og maayo, kung kinsa pa ang nagtarong sa kinabuhi sa pangibiyaan. Not because para saktan ka, but depensa ka sa mga maling tao sa imong kinabuhi because matarong ka. Mas mo na to ha, ulitin ko ha. Sometimes sa itong kinabuhi, doon ay mga sitwasyon nga sa ay makingong ka nganong sa ako ama ni nahitabo nga tarong man unta ko ang katuyuan, maayo man ang ako ang pagigugma, matinud-anon man ko sa ako ang karelasyon. But despite sa ko gibuhat nga pagigugma, matinud-anon, inaani ang nahitabo sa kuwa. Nganong sa ako ani nahitabo? Ayan. Maobit ang nahitabo na sa imong nga because matinud-anon ka. Ang mga panghitabo, dili para saktan ka lang, kundi para tudluan ka. Para ilhon ang mga tao sa imong palibot kung kinsa pod ang tama para sa imong pagiging matinud-anon. Dili man kita ang nakakita sa mga higayon, dili kita makakita kung unsay naa sa unahan, dili ta makakita kung kinsa mga taong dapat sa tuwang kinabuhi, kinsa may nakakita na mamilaki. Ang labang makagagahom. Siya nakahibaw sa imong kasing-kasing, siya nakahibaw sa imong katuyuan, kinsay dapat mga tao nga pwede nimo makauban sa unahan. Dunay mga taong lumalabay lang sa kinabuhi nato. Kinsa ni mga tawhana? Una katong magtudlog leksyon. Ang uban moagi lang sa kita sa tong kinabuhi para lang
0: teach us lessons.
1: Tudluan ka og mga leksyon sa kinabuhi. Duna po yung mga tao, ang pagtudlo sa leksyon, dili baya maayo nga proseso. Kanang kasagarang niagi sa tong kinabuhi nga naghatag og leksyon, kanina yung mga tawhana ang naghatag og sobra kasakit sa tong lughan.
0: Tinuod. You will learn the hard way.
1: Tinuod na walay leksyon nga nakuha sa sayon nga paagi. Walay leksyon nga nakuha sa dali nga paagi. Ang tanang leksyon, labi na ang leksyon nga mutatak sa tong kasing-kasing ug panguna na tanan gyud naghatag og sakit sa tong kasing-kasing. Tinuod na. Lumalabay lang ang mga tao sa tong journey. Ang uman, niagi lang sa tong kinabuhi para mutudlo sa tuwa og lesson. Ikaduha, dunay niagi sa tuwa para tudloan lang ta mo pakatawa, para mutudlo lang sa tuwa kun sa gyud ay ang kalipay. Ayan. Pero dili sila destined to stay sa imong kinabuhi. Ang uban katudlo lang nga inani ang dapat malipay, mag-enjoy ka lang ha. May mga inana nga tao sa tong kinabuhi nga moagi lang gyud. Magtudlo lang og mga pamaagi sa tong kinabuhi. And dunay panahon, duna po higayon nga moabot ang tao para mo stay sa tong kinabuhi. Kinsa ni kini mga tao nga imong best friends? Kinsa ni kana imong maasawa na pag-abot sa panahon? Di ba duna tay mga higala nga daghan naman tag na amigo no? Pero dunay mga higalang hantod sa katigwangon atong nakauban. Sila to ang makaingon tang gihatag sa tuas Ginoo.
0: Yes.
1: Yan. Mauna sila ang mga tao nga dili nimo expected pero sila ang haom para sa imuha. kay labawng nakakita sa atong sitwasyon, sa atong kasing-kasing ug sa atong katuyuan, dili kita kundi lang Ginoo nga naghatag ana mga tawo nga niagi sa atong kinabuhi. Ang sakit nga karanasan hindi lamang para saktan ka, kundi para turuan ka ng leksyon. Unsa nga leksyon ani? Unsa may maayong matudlo ani sa tuwa karon? Isa sa mga matudlo ani mga milaki nga dili batayan ang kadugay sa panahon sa usa ka relasyon para makaingon ta nga sila na gyud ang magdayon. Gitudloan ta nga bisan sa dutay nga panahon gani mga milaki, kung mao na gyud gitakda para sa tuwa sa Ginoo, mao na gyud na siya. Isa ka bulan, duha ka bulan, isa ka semana, nagkaila mo, pero kung mao na gyud naghatag sa imo sa Ginoo, magkadayon magyud mo ni ana. Pareho ni mga milaki, niabot sa ko sa kabulan lang.
0: Bitaw, nami among pa previous relationship ni Kapin Jake, dugay kayo.
1: Usa ka bulan lang. Oh. I mean, mo na akong ginamin na dili batayan ang kadugayon sa panahon. But it is really a factor. One of the factors, mga kaibigan, na dapat gikonsidera bago magbinyo. Dapat dugay-dugay mo nag-uban. It's a factor. Pero dili lang siya mao ay basihan, mami laki. Ano man, ang labang man kaibaw kung kinsagid ang para sa ito, ang Ginoo man. So, dun ay mga higayon sa itong kinabuhi. Anong dugay man gitanggal kung di ba rin makamaayo sa ito? Dugay siya gitanggal sa tuang sa itong kinabuhi because nakita siguro sa Ginoo sa tuwa nga basin dugay ang imuhang dili inana ka matured pang imuhang pagkatao. Basin ka itong nga panahon, umawa itong lalaki sa imong kinabuhi, basin dili maayo ang kahantungan. Dili pa kayo nana ka matured nga mudawat sa kamatuuran. Hindi ka pa ganun ka matured para tanggapin ang katotohanan. Maybe later part na lang tinanggal kasi nakita na na you are enough na. Pwede ka na. Kaya mo na. Pagka tinanggal ko ang taong ito sa buhay mo, makakaya at makakaya mo na. Di ba nakita mo sa iyang story, Mami Laki, ilang beses siyang nag-attempt magpakamatay. So kung gitanggal ni sa atong mga panahon nga bago pa lang siguro mo, maybe lahi ang story karon. Maybe wala ka na karon. Maybe different ng dagan sa story ni mo karon. Pero tungod kinakita sa Ginoo na you are not matured enough para dawaton ng mga sitwasyon, gidugay niya. Nakita siguro niya kanin tawhana diligid para gid sa imo, diligid maayo para sa imo. Wala ka kahibaw sa iyang mga binuhatan sa imong likod.
0: Correct.
1: Oh, so ang Ginoo nakahibaw ana kung kinsa gid ang tawo para sa imo. Nakita siguro nga dili ni matinud-anon sa imo, but ikaw matinud-anon. Truthful ka aning nga lalaki. Kaning loyal ka. You are sincere with your love sa imong hilig.
0: Sobra imong gugma niya.
1: Yes, sobra imong gugma, sobra imong paglaom. And nakita sa Ginoo nga dili maayo ning tawhana sa imo. Kaya gi-remove niya sa imo ha. Dili para pasakitan ka, again, para proteksyonan ka. Nga dili ka ma-fall, dili ka maadto sa maling tao.
0: Yes.
1: Kana kung maayo tagkasing-kasing, kana kung maayo tagdiwa, kana kung nananalangin ta nga sana, kung unsa may para sa kuha, itugot sa Ginoo. Paano mahibalan kung tamang tao na, kanang walay babag? Usapin na ito ha, paano malaman po mga kaibigan na ito'y para na sa akin? Kanang gikan sa pagplano hangtod na human ang iyong kaminyoon nga walay babag, amo na gyud na para sa imo ha.
0: Yeah.
1: Yata ginas ginosin mo. Pag may babag paryoan eh, ay sa lang ibig sabihin yan, hindi para sa iyo yan.
0: Tama.
1: Yan. O ikaw po, dili po para sa iya. Maybe doon na po para sa iya. Pero kung ano man ang proseso ng Ginoo, di it is what it is. Bahala na kung masakitan ta, importante mo abante ra gyud ta sa unahan.
0: Again. Yes, mao na gina Captain Jake nga the truth will hurt you but it will set you free.
1: Ayun, tinuod na.
0: It's not a loss but it's a protection and correction.
1: Yan. And pagdating mo sa unahan, sabi nga nila, sabi nga natin lagi sa programa na time is the ultimate truth teller. Ang panahon ra gyud ang magingon sa imo nga tama ra gyud ang nagbuwag mong duha bisag nasakitan ka sa una. Tama lang pala talaga na nagbulag ni kay basin. Wa ta kay bao mamalingki ka unya. Masugatan ra dai nimo ang lalaking para sa imo ha.
0: Nagmatada di ay ka dito. Nagmatada di.
1: Wa ta kay bao ba? I mean,
0: oh, na din alam.
1: Love moves in mysterious ways.
0: Kamay mo kami ni Captain Jake, nag-meet mi ni Captain Jake. Paghawa niya sa radyo ako ni puli sa iyahang pwesto.
1: Tinod.
0: Ano lang. Wala mi nag-abot. Pero nag-abot ra dai gapon.
1: Mga grabe jud kayo. And ito pa, maalala mga kaibigan, love alone is not enough. Love alone is not enough. Dili ragyo din ng gugma, mami laki.
0: Ayan.
1: Dili ragyo din ng...
0: I love you, nahigugma ko nimo.
1: Nahigugma ko nimo. Dili ra na basta lang words, mami laki. Kaya ang tinuod na gugma, ka-appeal diha ang consistency. Ayan. Appeal diha ang clarity, ang timing. O saan ang timing? Ano bang... timing pareho mong nainla pero dili pa timely nga magminyo mo.
0: Ah.
1: Yes, naina na no. So dili lang na ang pagkonsidera sa pagminyo, dili lang gugma ang batayan. And apilya ang consistency, ang clarity, unsa bagi tumong, unsa bagi klaro ba sa imo hang anong ganon siya ba imong miniwaan, unsa ba imong nakita, unsa ba katuyuan. Ya imo bang gipanalangin. Ayan, kay dili man pwedeng ikaw lang kay kung ikaw lang ug magbase lang ka sa imong kaugalingong kaalam, for sure di gyud na mao. Ipanalangin yun na kanunay. Kinaamagi kanunay pagkamanalangin ka magud mamilaki, dako kay na sa kalabutan para para itugot ka or para sige na sa Tagalog na itugot ka na bang i-allow ka.
0: Allow,
1: Yan.
0: Hayaan na mangyari.
1: Yan, itulot ka sa tamang tao para sa'yo. Yan. Kapag nananalangin ka, tapat ka, na humihingi ka ng tulong, pagka gusto mo na mag-asawa. Tapos, kanang daily choice nga piliyon gihapon ang partner bisan daghan o distractions. Mao ni pinakamahalaga. Dili lang lang love alone or I love you or dili lang nang gibati nimo nga hype ka kayo kanang feeling nimo murag you are in cloud 9 kay murag ka nang naglutang ka tungod sa imong gibati. Dili lang ni kana mao ang batayan. But ang tinuod nga gugma, it's all about commitment, clarity, consistency, apil na di ang timing, apil na tanan diya, daghang kayo na sa kalabutan, daghang kayo o ganabi tong factors nga i-consider para sa usaka kami niyoon. O di ganyan na kulang ganyan na diya mamilaki, o di ligyan na makita sa Ginoo nga haom ni para sa imo, iyagin tanggalon sa imo kinabuhi. Especially when you are really kwan, ready na sa kami niyoon. Katong dili ready, dili gito na iuban sa imo ha. Kaya pag magminyo na mamilaki, mahimo ramang gubot pag abot sa panahon.
0: Correct. Dili peaceful ang pamuyo.
1: Dili peaceful ang pamuyo, gubot lang, mag-away lang mo. Ano man, ang isa committed, ang isa dunay commitment, ang usa sincere, pero ang usa dili, murag okay lang.
0: Half-baked
1: ka na ba? So, katong mga tawhana, i-remove yun na siya, pero may remove lang na sila mga tawhana if you have this divine intervention ba? Nangangyo kas Ginoo ba nga? Para na bigyan ko wag para sa ko wag na wala gyud mga kahigayunan nga makababag ana pero kung dili para sa imo pareho ani 2 months na lang before the wedding buguba gina or mailikay ka gyud sa mga dili tamang tao so kana it's a way of protection sa imo ha kadaugan gihapon na siya dili na siya tungod kay nasakitan ka lang o gipasakitan ka lang but kadaugan na on your part na kung imong tanawon sa positibong aspeto sa kinabuhi or positibong pamamaraan makikita mo na balang araw lahat ng yan ay may malaking rason pala kung bakit kailangan mangyari yan kay mayroon palang mangyayaring maganda sa hinaharap. Yun. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Nagpapaalam na kami. Mami Lucky.
0: Thank you. Salamat po sa lahat po ng mga nagantabay sa atong programa. Salamat sa matanan ng mga nag-message na nakahilak sa ato ang story of the day.
1: Delphine family nakantabay sa atin, Mami Lucky. Maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
0: Huwag ako si Mami Lucky.
1: Na mag-iiwan po sa inyo na magtanim po ng mabuti at mag-aani po ng mabuti. Pagka magtanim ka ng maraming kabutihan, mag-aani ka rin ng maraming kabutihan. Pag nagtanim po mga kaibigan, may proseso yan. Hindi pwedeng nagtanim ka kahapon, magbubunga ka agad bukas. Ang itinanim mong kabutihan ngayon, hindi mo kaagad aanihin yan. Malay mo sa susunod na pagkakataon, magugulat ka na lamang. Marami ang mga oportunidad, marami magagandang mangyari, dahil once upon a time, nagtanim ka ng maraming kabutihan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Hermana, Antiga Pransa, gay natuan ni. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung akong kumari may nag-recommend sa ako ang paggamit ko na ako ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon yun ko. Aktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Di rin na nagasakit ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Morilla.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Tiyan Rua, taga 44 Barangay Concepcion, Kabadwaran. Kaya itong una gawin, nagagamit yung mga regular ng kapibitaw na kayo nagamlagay bawal, matong ang itis niya, di man ang magnumsi kayo, di man sa inyo. Manahon ang inatuloy-tuloy, okay naman yung paminaw. Yung rebel man, di daan pong tambal-tambal ba?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Good morning, Mang.
0: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatangduha.
1: Pumunta ng...
0: Dali, din mga pitatilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, oy.
0: Ay, siyempre.
1: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
0: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
0: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihin i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
0: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal
8: 3 o'clock.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: feminine wash, pwedeng pang everyday use para sa iyong private part.
1: Ang feminine wash, mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar.
2: Ang maong programa, nagtumong sa paghatag o mga kasayahan
3: ng regional.
4: Napapakinggan ang inyong favorite all-hit radio sa 97.3 La Juban.
5: Radio Isulan.
6: Infinite Radio Isulan.
5: Sa Bukidnon.
4: Your favorite all-hit radio sa 104.7.

0: Magandang hapon po! Today is September 19, 2026. Welcome po sa ating programa, ang Tagum Co-op Tubag sa Panginhanglan, Giya sa Kauswagan. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ken. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pagtatalakay hinggil sa ating usapin po ang Gender and Development Family Enrichment Program. Sa mga members at would-be members natin all the way from Nabunturan at sa mga Karatig place, ano ba yung Tagalog ng place? Lugar. Ayun po. Sa mga Karatig lugar ng ating Nabunturan, Municipality of Nabunturan, you can, magandang hapon. First and foremost, please do support and share our live stream. Live po tayo sa ating official Facebook page, Tagum Cooperative, para sa inyong mga suporta po, para mas marami pa ang makarinig, makakita po ng ating programa ngayon. Nice po din nating batiin ang ating Tagum Cooperative, headed by our chairperson of the board, Jose Alvic P. Suway Baguio, at sa ating vice chairperson, Director Monica L. Salido, at sa lahat po ng mga members of the board of directors at sa mga committee officers, magandang hapon po para sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating Chief Executive Officer, Sir Jovencio Arabilia Jr. Sir Jov, magandang hapon! Kasali po, kasama ng ating mga senior executives at sa lahat po ng mga employees ng Tagum Cooperative. And a special shout out para sa ating Nabunturan branch. Magandang hapon po. At sa lahat ng mga members ng ating kooperatiba, magandang hapon. Again, we are live po sa ating official Facebook page. Kung gusto niyo po makita yung mga panauhin, mga bisita natin ngayon, punta lang kayo sa inyong mga Facebook accounts. Type Tagum Cooperative at lalabas na po yung ating Facebook page. Verified po yung ating account, may blue check. Ayun po yung official natin na account ng kooperatiba. And huwag kalimutan, just follow us and hit the like button para ma-update po kayo sa susunod nating mga programa at ma-update po kayo sa mga latest developments ng ating kooperatiba. Mamaya, mamimigay tayo ng text promo question. So make sure na meron po kayong mailista ng mga importanteng detalye. Opo, importante po. Kaya makinig ng maigi, makinig ng mabuti. Mamimili tayo ng dalawang luckiest na mga winners natin mamaya. So, meron po kayong 100 pesos worth of cellphone load. Again, ang pag-uusapan po natin ngayon is all about Gender and Development Family Enrichment Program. We will uncover the meaning. Kung ano nga ba yung Family Enrichment Program and how does it related to Tagum Cooperative and so sa ating Gender and Development. Napaka-unique po ng ating programa. Minsan nyo lang po napapakinggan. Sa Gender and Development Program, yung tinatawag natin na family. So dito sa ating Tagum Cooperative, meron tayong specified na program. Ayun po yung Family Enrichment Program. Gaano nga ba ka-importante yung mga family roles sa ating pamilya pagdating sa usapin na gender and development at sa ating Tagum Cooperative. Pakakatutukan po natin yan. Pakikinggan natin para malaman po natin na meron talagang relationship, direct relationship, ang mga aspeto na yan. And with the help of our invited guests this afternoon, I am pretty sure na meron kayong mapupulot na aral. And so you can apply it to your respective families. So be with us for 1 hour para malaman po kung ano yung mga pamamaraan para ma-apply po natin yung mga pag-uusapan natin ngayon sa Gender and Development Family Enrichment Program. Ngayong hapon po ay makakasama po natin ang ating chairperson sa Ethics Committee. Help me welcome Ma'am Geraldine B. Canlas. Ma'am Dean, isang magandang hapon po at welcome po sa ating programa.
1: Thank you for having me here. And allow me, Sir Ken, to greet our FMR Nabunturan, no, listeners, and also to our Tagom Cooperative Facebook live stream viewers. Kaway-kaway naman kayo dyan. So, samahan nyo kami sa isang oras na talakayan, sa isang oras na sabay-sabay na matututunan natin ang tungkol sa Gender and Development Family Enrichment Program of Dagom Cooperative. Sit back, relax, at alam ko na sa mga oras na ito, kayo ay nangangapi. So, walang iwanan ha. Walang iwanan, samahan nyo kami at alam ko marami at marami kayong matututuhan sa talakayan natin ngayong hapon na ito. So, thank you for that, Sir Ken, and back to you.
0: Thank you, Ma'am Dean, for another day ng ating programa. Kanunay jud nakasuporta si Ma'am Dean sa ato mga programa, or in Tagalog, always, hindi naman Tagalog, parang English yun. Palagi nakasuporta si Ma'am Dean sa ating mga programa dito sa ating radio program. Ayan, hindi lang po si Ma'am Dean yung makakasama natin ngayong hapon. Nasa programa din natin ngayon ang ating Gender and Development Resource Person, at the same time our Education, Communications and Education Manager, walang iba. Help me welcome Ma'am Algie Omega Cibula. Ma'am G, isang magandang hapon at welcome ngayon sa ating programa.
2: Good afternoon, Ken, and good afternoon sa ating mga avid listeners from Nabunturan and nearby places, no, from Nabunturan. Good afternoon to sa ating mga employees from Nabunturan branch. And thank you for giving or sparing your time, no, to listen sa ating programa ngayon sa FMR Nabunturan. Thank you so much. We welcome you to this program, no, kung saan marami tayong matututunan, mga impormasyon na makatulong sa ating pamilya. Very relevant to because alam natin, no, na how our families are, what our families' challenges are facing right now, no. So, kailangan nating malaman, kailangan nating matutunan naman ngayon para magiging masaya ang ating bawat pamilya. At alam kong makakatulong din ito kahit hindi ka miyembro ng Tagom Cooperative.
1: Yes.
2: Kung i-apply mo ang mga matututunan mo ngayon, pwede ka ding mag-join na lang, Ma'am Dean. Mag-join na lang sa Tagom Cooperative.
1: Yes, yes.
2: Para magiging masaya din ang mga pamilya ninyo.
1: Tayong lahat ay magiging masaya.
0: Ayan, maraming salamat, Ma'am G, for gracing our radio program. At sa mga bagong pasok po sa ating live stream, sana naman ay ma-share po ninyo yung ating live. And you can also follow and hit the like button ng ating official Facebook page para ma-update po kayo sa mga susunod nating programa at ma-update po kayo sa mga latest developments ng ating kooperatiba, mga community engagements po ng ating kooperatiba. If you're an active follower ng ating official Facebook page, for sure, marami po kayong nababalitaan kung ano po yung mga undertaking na ginagawa po ng Tagom Cooperative. So that being said, sana ay ma-follow nyo po kami, ma-like nyo po yung ating official Facebook page. At sa mga bagong pasok, please do share our live stream today para mas marami pa po ang makarinig ng ating programa sa pag-uusapan natin, Gender and Development Family Enrichment Program. At sa ating numero po para sa ating text promo question, that's 0919-069-0919-069-3382. So mamimigay po tayo ng text promo question mamaya, so make sure na meron po kayong mailista na mga detalye all about Gender and Development Family Enrichment Program. So wala na, magpapatumpik-tumpik pa. Let's get this started. Ma'am Dean and Ma'am G, ready na ba?
2: Ready na!
0: Ayan. Simul talaga yung boses nila.
1: Parang isang linggo namin itong i-practice.
0: Ayun, isang linggo. Okay. Maganda kasi nag-prepare sila. Meron din kaming prepare sa inyo na sangkatutak na mga katanungan. Okay. And as a starter po ng ating, again, yung topic natin is all about Gender and Development Family Enrichment Program. So as a starter, Ma'am Dean and Ma'am G, meron tayong mga parang, anong tawag ba dito? introduction. We call it understanding the basics. Kung ano nga ba yung gender and development family enrichment program. Kasi oftentimes, yung naririnig natin sa mga organizations or mga private institutions is all about gender and development. Dito sa ating Tagum Cooperative, meron po tayong tinatawag na Family Enrichment Program. So ano po ba yung Ma'am G, ano po ba yung parang starter knowledge natin pagdating dito sa tinatawag natin na program sa Tagum Cooperative Family Enrichment Program?
2: Sige, thank you so much Ken, no. So layunin po ng ating gender and development, no, ng program ng Tagum Cooperative na matulungan ang bawat pamilya, because as a cooperative hindi lang po pang financial lang po yung tulong na binibigay natin, Ma'am Dean. Gusto din natin na matulungan yung mga pamilya, yung bawat pamilya sa kanilang mga responsibilidad. Not only in financial but also in many aspects sa kanilang buhay. Para naniniwala kasi tayo, Sir Ken, tsaka Ma'am Dean, na kapag ang isang pamilya ay masaya, no? So masaya din ang ating kooperatiba.
0: Okay.
2: At kung masaya ang ating kooperatiba, masaya din ang ating community.
0: At kung masaya yung community, masaya yung business natin.
2: Yes.
0: Tapos, that's what makes our Tagum Cooperative thriving, kasi masaya.
2: Yes.
0: Okay. Meron po bang additional dyan, Ma'am G?
2: Yun, Ken. Tapos, gusto din natin no, na matulungan ang bawat pamilya na hindi lang kasi sa... ang responsibilidad sa pamilya ay hindi lang para sa iisang tao, para sa lahat. So kahit ano man ang role mo, isa ka mang asawa or husband or wife or isa kang anak, meron kang tungkulin na maaari mong maitulong sa inyong pamilya para magiging mas malakas, stronger ang inyong family, tsaka thriving inyong family, tsaka maglalast ang inyong relationship as a family.
0: So ayun yung rationale ng ating Family Enrichment Program. So we specified that program para sa mga pamilya natin sa Tagum Cooperative, because we believe na merong direct relationship or association when the family is working together, they are happy, that also contributes to the general welfare of Tagum Cooperative.
2: Yes.
0: Ayun po yung belief natin. Now, we often hear, Ma'am Dean and Ma'am G, na yung gender and development or GAD, many people think that andyan lang yun sa offices or some government agencies. How does gender and development actually start inside on our homes? Kasi na-define natin with the help of Ma'am G na kasali po yun sa Family Enrichment Program. Mm-hmm. As a starter, ano yung pwedeng ma-start inside our own homes para meron tayong gender and development component sa bahay? Ma'am Dean.
1: Okay, Sir Ken, pag ang pinag-uusapan po ay about gender and development, family enrichment, so ito ay pagkakaroon o pagbibigay ng pagkapantay-pantay, Sir Ken. Pagbibigay ng pantay na karapatan, mababae man o lalaki, asawa man or husband ba or wife, pagkakaroon ng pantay na oportunidad, at pagkakaroon ng pantay na responsibilidad at pakikilahok sa anumang gawain sa loob ng pamamahay. Hindi lamang na asawa ka o ikaw ang maglalaba while si the husband is nanonood lang ng television, kasi ako asawa, ako ang haligi ng tahanan. Gan those days na ibigay lahat ang responsibilidad sa mga gawaing bahay kay nanay, kasi sa GAD and Development Enrichment Program, pantay sa mga gawain sa loob ng bahay. Maganda kasi itong makikita sa mga anak,
0: parang example.
1: Magiging modelo. Ang aking father at aking mother ay nagtutulungan sa pagbuo ng pamilya at pag-perform sa mga gawain. Sa pamilya pa lang, Sir Ken, so makita na nila nga there is really fairness and equality. Yun ang magandang na ipapakita sa GAD and Development Enrichment Program ng Tagum Cooperative.
0: Thank you for that, Ma'am Dean. I want also to ask Ma'am G, kasi si Ma'am G, how many years na ba, Ma'am G, you are forming your family?
2: 15.
0: Now, can you share some examples, Ma'am G, paano natin to ma-achieve? Just at least malaman nila to start, how to start or para nandun yung gender and development component doon sa bahay nila? Ano yung mga examples na pwede natin i-share sa mga nanunood or nakikinig ngayon?
2: Okay. Thank you, Ken. Traditionally kasi sa practice noon, ma'am, no, sa mga Filipinos na kapag babae ka, ikaw nasa bahay lang, tapos si lalaki nasa labas, siya natatrabaho, tapos pagdating sa bahay ni lalaki, ni husband, siya nakaupo lang kasi buong araw na siya sa labas, tapos si babae, siya ang magtatrabaho para sa pamilya, mag-aalaga sa mga anak. Pero in our case, it's different. Nasabi ko, pagdating ko sa Tagum Corporate, ay, iba yung ano namin, we are practicing gender and equality sa bahay namin because baliktad kami ng sitwasyon kasi ngayon. Yung asawa ko nasa bahay doing the business for the family, family's business. Siya, ako yung nasa bahay. But pagdating sa mga tungkulin in our responsibilities, isa kasi ito sa values, no, sa family relationship, no, sa values and family relationship sa pag-enrich ng ating families, that the responsibilities in our household should be shared. So si husband, yung asawa ko, naglalaba siya, kaya niya maglaba, kaya niya magluto, kaya niya mag-alaga sa mga bata, kaya niya magturo sa mga aralin nila sa school.
1: Assignment.
2: Oh, yes, ma'am. So hindi na bago sa amin 'yon. So ako naman, kaya ko din mag-garden, yung mga naiisip nila na akala nila panlalaki lang, pero pwede palang gawin ng isang babae, nag-iigib ng tubig, nag-iigib din ako ng tubig. Mga ganun, ma'am, nagwawalis mga bagay na inaakala natin before, no, practice ng mga Filipinos before na yung mga gawain na yan, pang babae lang yan, pang asawa lang yan, ito pang lalaki lang, pero hindi. No, ito yung gusto, aim ng ating gender and development, no, na yung equality, yung mga tungkulin sa bahay, walang pang lalaki tsaka walang pang babae.
0: Kasi tama yun na mention ni ma'am, gone are those days na yung traditional family roles used to be very black and white. Meaning, if you are a father, you work outside, parang hahanap ka ng pera, and the mother is andyan lang sa loob, inside, doing household chores. You know? Now, in today's world, we are redefining that definition.
1: Yes.
0: Most especially in Tagum Cooperative, ginagawa po natin yan. We actually drafted policies on that particular matter para ma-fully implement across our branches and satellite offices, and even extensively doon sa ating mga members. Ito yung program natin, yes. Family Enrichment Program. Now, Ma'am Dean, if you have movies or material tools or anything that you can describe this program ng Tagum Cooperative Family Enrichment Program, anong movie ang pwede mong ma-share na mapupulutan natin ng aral, or what particular material, what particular example can you share para i-tackle natin yung topic na Family Enrichment Program?
1: Sir Ken, ang ma-endorse ko talaga na movie na best suited for this situation is yung award-winning movie na Impossible Dream.
0: It ano
1: is
0: to, ma'am?
1: Animated video produced in the year 1983, but still sinubaybayan talaga kasi nagpapakita ito ng magandang aral, no, makikita natin, no, and this brought timeless message, no, and it is produced in United Nations, and this video became a popular advocacy and a training tool on awakening women and men to gender issues in the society that affect the family, workplace, and community. So ini-encourage ko ang lahat, manood kayo ng video, animated video na Impossible Dream.
0: So ano po ba yung nakapaloob, Ma'am G or Ma'am Dean, pagdating sa The Impossible Dream? I believe this is available sa YouTube. Meron po ba sa YouTube?
1: Yes, makikita ito sa YouTube. No? Makikita mo doon na talagang yung traditional talaga na pagdating ni Mr. galing sa trabaho, nakahilata lang siya sa sofa, while ang asawa yun, siya talaga ang nag-take care ng kanyang tatlong anak. So nagluluto, naghahanda ng pagkain, ng mesa, lahat talaga niya. And then here comes na talagang pinapanaginip niya na one day,
0: Isang araw.
1: Isang araw.
0: One day at isang araw.
1: At kailangan ituloy ito ni Ma'am Algie kasi talagang...
0: Parang gusto niya mag-share din.
1: Mag-share din sa movie.
0: Sige, Ma'am G.
2: It became the impossible dream. Kasi nasabi namin a while ago that it's very traditional for not only in Filipinos yata, for Filipinos yata na kahit sa ibang bansa siguro, yes, na kapag lalaki, nasa labas ka, tapos kaya mong gawin, pwede mong gawin kung ano yung gusto mo, tapos ikaw sa babae, nasa bahay ka lang talaga. Mm-hmm. Tapos yung sa movie kasi, yung babae, silang dalawa, yung mag-asawa, nagtatrabaho sila. Pero yung kay asawa, nagtatrabaho siya mula umaga, maaga siya nagigising, pagkagising ng asawa niya, tapos ng anak niyang lalaki, ready ng lahat. Pagkatapos,
1: nakahanda ng almusal.
2: Nakahanda na lahat. Tapos itong si asawa tsaka si anak na lalaki, pagdating ng oras ng pagtatrabaho, alis sila. Wala man silang contribution na binigay sa loob ng bahay. Tapos, highly paid si Mr. While si Mrs., nagtrabaho siya from early na paggising, pag-serve sa family hanggang sa pagtrabaho, tapos kukunti pa yung sahod, tapos pag-uwi ng bahay yung sahod niya, ipambibili pa ng pagkain nila sa pamilya, while si Mr. nag-happy-happy doon sa labas pagkatapos ng trabaho. Tapos yes, pag-uwi ng bahay, si Mrs.
1: Si Mrs. lahat.
2: Sa kanya talaga lahat. Even the finances, yung gastos sa pamilya. Well, si Mr., sa kanya lang yung sahod niya. So, yun yung parang gist ng movie. And for the woman, for the wife, parang it seems impossible to achieve yung gusto niya na sana nagtutulungan sila sa lahat.
0: Okay. So, ano yung pwede natin makuna ng aral dyan, Ma'am G, na movie, The Impossible Dream? Ano yung mga family values and relationship na makukuha natin sa movie na yan?
2: First of all, pagdating sa responsibility sa bahay, hindi lang siya nakasalalay si isa.
0: That should be shared.
2: That should first be shared to all, kahit mga anak. And then, diba sinasabi kapag ikinakasal si Mr. Si husband siya si wife, they shall be, yung sinasabi ng pare?
1: Through thick and thin,
2: diba? Till death do us part. Tapos anong nangyayari ngayon? Pag ginasal na, bakit si Mrs. lang sa thick? sa hirap at ginhawa, parang si Mrs. lang sa hirap, tapos si ginhawa si Mr. lang. So, hindi yun siya equal. Walang equality doon. So, kailangan talaga sa mag-asawa or sa pamilya ang pantay, no? Shared responsibilities para walang nabibigatan.
0: Mm-mm.
2: Kung lahat ay nagkakaisa sa lahat ng mga bagay, sa mga responsibilities, mas magaan. Kahit anumang bigat ng problema ay makakaya at makakaya siya. Tapos, pagdating naman sa family togetherness, dapat may...
0: Dapat intact.
2: Yes.
0: Mm-mm.
2: Dapat may...
0: Solidarity.
2: May inaalat talaga tayo na time to be together with our family.
1: Yes.
0: Okay.
2: Oo. Yun.
0: What if wala kang family?
2: Ay, of course, meron ka talagang family. Wala kang own
0: meron
2: family.
1: Meron talaga tayong family.
0: Dalawa na yun na-share ni Ma'am. Sharing of responsibilities and togetherness of family. Anything you can add to that, Ma'am Dean?
1: Okay, aside from sharing of responsibilities and family togetherness, so there should be a responsible parenthood. Isa itong malaki talaga.
0: Nako, may insert Ma'am Dean.
1: Oh, yes.
0: Si Ma'am Dean is a very responsible parent. Oh. I can attest to that.
1: Thank you.
0: Sige, Ma'am Dean, proceed.
1: Okay. Responsible parenthood. Kasi makikita, magiging mirror ka talaga sa mga anak mo. Makikita sa mga anak kung paano mo sila inaalagaan, paano ni sila pinapalaki. So pagdating ng panahon na sila naman ang magiging magulang, ganito ako inalagaan ng aking parents. So madadala nila yon sa kanilang mga anak. At pagiging responsible parenthood, it's not all about money. It's all about how you give your full time, your resources, your care, and most of all, bring them to church every Sunday, or allow them to to really magiging God-fearing kasi talagang ano nila yun, madadala talaga nila yun. And aside from that, yun, yung pagiging family spirituality. Kahit na anong anong relihiyon pa, kung ano, kaya wala tayong anong itong ina-identify talaga na religion, no? So, you bring them kung anumang denomination, ikaw ay magiging mabuting halimbawa ang mga magulang sa mga anak kasi talaga yun ang isang pamana, no? Pinaka-importante o pinakamalagang pamana mo sa mga anak. Sa pagdating ng panahon, iyon ay yung kanilang magagamit. And lastly, community involvement. Diba, Ma'am Algie? Pag tayo ay aktibo sa komunidad, babalik at babalik din sa atin. Malaking tulong. Malaking tulong kasi pagtutulungan ay nagsisimula sa pamilya at kung meron pang mga... At talagang mag-alo tayo ng panahon para sa ating community because as mentioned by Ma'am Algie a while back, is kung masaya ang pamilya, masaya ang komunidad. Kung masaya ang komunidad, matutulungan natin ang ating kooperatiba at iyon ang Tagum Cooperative.
0: Yes. So we pay it forward.
1: Yes.
0: Ayun po. Hindi po yung utang, yung tinatawag nila in Bisaya term, utang makabubuton.
1: Utang na loob.
0: Utang na loob. We pay it forward. Ayun daw yung right term. We pay it forward. Not literally na babayaran mo yung tao na pinagkakautangan mo. Not in terms of monetary, ha? In terms of
1: help.
0: But you pay it forward. Ayun po yung bayad. Para mas harmonious yung community natin.
1: Exactly.
0: Now, Ma'am G, I have questions on a deeper context. Kasi na-define natin a while back yung ano yung rationale, importance ng gender-responsive family.

0: we are building an gender-sensitive na family, mm-hmm. a family that sees the need, sensitive sa need sa bawat isa, mm-hmm. cares for each other. Sinusunod yun ng mga anak paglaki na nila, tsaka kapag sila na ay mayroong sarili nilang pamilya, mm-hmm. tapos gagawin nila. Ganon din sa mga magiging anak nila, gagawin din nila kung ano yung nakikita nilang maganda na nadadala ng mga parents nila sa kanila.
1: Mm-hmm. Now, in definite words, ano Ma'am G, if lahat ng pamilya is gender sensitive or gender mm-hmm. responsive,
0: yeah.
1: our next generation will be less chaotic.
0: Yeah.
1: Wala
0: yeah.
1: nang masyadong war.
2: Exactly.
1: Oo, mas peaceful na and order yung communities yeah. because meron tayong ganito. We respect each other. Pagdating pa lang sa bahay natin, meron ng respect, no? Kaya it's important para mas harmonious in the long run or in the next years or in the future. Kaya kahit sa mga pasimple-simpleng bagay, kahit hindi nyo man nagisnan yung ganitong mga ugali o ano bang tawag dyan, Ma'am Dean? Kinaugalian. Ayun.
2: Kinaugalian.
1: Practices. Uh-huh. So, little by little, step by step, gagawin po natin yan
0: mm-hmm.
1: para we contribute in the general welfare para sa ating komunidad. Ayun po.
0: Yeah.
1: Now, kanina na-mention natin yung mga family values and relationship na makukuha natin doon sa movie na we encourage them to watch. Ano naman yung...
2: Dream.
1: Yes, The Impossible Dream. Of course, the critical part of forming a family is yung budget
0: Mm-mm.
1: and yung financial aspect. Mm-mm. Ano ba yung mga pwede natin i-share ngayon, Ma'am Dean, para sa mga nakikinig at nanunood pagdating sa usapin na family budgeting and financial counseling? Kasi isa to sa mga real challenge ng isang pamilya.
2: Okay. Family budgeting and financial counseling, masasabi ko, Sir Ken, isa ito sa mga essential na dapat malaman sa isang pamilya. Kasi dito nakasalalay ang araw-araw, no? Araw-araw jud na pamumuhay mm-hmm. o activity ng isang mag-anak, no? So, this led you for pagiging financial resiliency,
0: mm-mm.
2: financial freedom,
0: mm-mm.
2: and achieving financial goals.
1: Mm-mm.
2: When we talk about financial resiliency, sa isang family, Sir Ken, ha, ang pamilya ba ay may kakayahang financial? Lalo na kung meron ka ng mga anak na pinapaaral, mm-hmm. o sa araw-araw na mga gastusin, ang pamilya ba ay handa o may kakayahan ba upang maitaguyod ang mga gastusin sa pamilya?
1: Mm-hmm.
2: Okay, next is the financial freedom. I think this is the most important freedom we can give to our children.
1: Gusto ko yan, Ma'am Dean. Gusto ko yan.
0: Yes.
2: Ang pagiging financially free. Financially
1: freedom.
2: Free. Yung freedom mo talaga na wala kang kaba na, olo, andyan na si due date, andyan na si ano na. So, meron ka nang naisisave para sa mga bayarin, mga kailangan, meron kang madudukot sa pagdating ng panahon. At ang financial goals mo sa we say when we're talking about the family. So, sa madaling salita, financial goals ay ang mga pagkakaroon ng malinaw na layunin kung saan mo talaga gagamitin.
1: Mm-mm.
2: At yung iniipon mo kailangan mo pang palaguin, no, ang pera upang maging mas matatag ang buhay financial. So
1: Mm-mm.
2: important talaga itong tatlong aspeto na ito: financial literacy,
1: Mm-mm.
2: financial freedom, and financial goals.
1: Mm-mm.
2: Again,
1: kasi ayokong magsalita kasi wala akong pamilya eh. Let's ask Ma'am G na lang kung ano yung reflection niya pagdating sa family budgeting and financial. Kasi na-mention kanina ni Ma'am Dean, family budgeting and financial counseling will lead to financial resiliency,
2: yeah.
1: freedom, and financial goals.
2: Now,
1: ayokong magsalita kasi wala pa akong pamilya.
2: Okay. So, kailangan na talagang mag-umpisa ngayon sa again.
1: So, tatanungin natin si Ma'am G kung ano yung reflection niya. How does it related to forming a family tapos may yung pera? Kasi it's a very important thing sa pamilya.

0: yung pera. Minsan nga may mga bangayan sa pamilya because of money. So, yes. Let's ask the reflection ni Ma'am G.
1: Putting the gender lens in family budgeting and financial counseling, it literally means no na when it comes to budgeting, hindi lang si asawa ang nakakaalam. Hindi lang si husband ang nakakaalam.
0: Okay.
1: Kaya nga tinawag siya na family budgeting. Kayo lahat nagbabudget, alam nyo magkano yung budget nyo sa pagkain, alam nyo kung magkano lang igastos nyo para sa ganitong bagay. So, depende sa inyo. Every family is unique, so meron kayong kanya-kanyang mga methods and strategies sa amin. Effective sa amin yung envelope method.
0: Ano yun, ma'am? Ano yung envelope method?
1: Yung envelope method, kapag pagdating ng before pa dumating si income or si salary, may nakalista na talaga magkano yung allocated for the food, for the gas, for the electricity and everything, pati dieting, nakalagay na lahat yun.
0: Allocated na lahat.
1: Yes. Mm-hmm. Before pa dumating yung pera, hindi pwedeng saka pa dumating yung pera saka ka mag-allocate.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, mahirap yun kasi na-overwhelm ka na sa pera na dumating sa kamay mo.
0: Mm-hmm.
1: So dapat na-discuss nyo yun sa pamilya nyo, sa mag-asawa, especially, particularly kung may mga anak na kayo, mga malalaki na, yung nakakaintindi na, dapat sinasali sila sa budgeting.
0: Mm-mm.
1: Para alam nila na, uy, yung gusto ko pala is nakakadagdag lang pala sa expenses, baka hindi nakakatulong sa amin, sa aming family. Tsaka itong financial counseling, this is important. Isa sa mga nakakausap ko, ma'am, isa sa mga nagiging rason kung bakit nag-aaway yung mag-asawa is about the money.
0: Tama. Uh-oh. Ako dun, ma'am. Tama talaga. Yes. Ako dun.
1: Yes, isa yun sa nagiging rason ng away ng mag-asawa, yung pera. So, maiiwasan natin yung pag-aaway sa pera kung nag-uusap ang mag-asawa.
2: So, open communication.
1: Yes, ma'am.
0: Paano yun? Wala akong asawa.
1: So, dapat, ma'am, sabi sa amin, naalala ko tuloy nung kinasal kami, sinabi nung nag-message sa amin, sabi niya, dapat, kung mag-asawa na kayo, transparent kayo sa bawat isa.
2: Exactly.
1: Alam nyo?
0: Akala ko yung sasabihin ni Ma'am G, pag nag-asawa kayo, dapat may pera kayo.
1: Isa din yun. Of course, kailangan.
2: Transparent.
1: Transparent kayo. So, alam nyo magkano yung pera ni husband or alam din ni husband. Pero depende kasi, unique din kasi sa, again, depende, unique ang ang bawat isa. Pero mas magiging harmonious yung relationship ninyo, yung mag-asawa, kapag
2: kung
1: transparent
2: open
1: kayo sa bawat isa. Depende na kung kanya-kanya ba kayo ng hawak. For example, sa akin yung sa bahay na expenses, sa kanya naman yung sa lupa, sa bahay, tsaka sa sasakyan. Mga ganun ba?
0: Mm-mm.
1: May agreement na dan. Pero nadadaan talaga yun sa pag-uusap.
0: Mm-mm. Ayun, okay, thank you, Ma'am G, for the reflection. At least somehow meron akong tamang kasagutan kanina. Now, Ma'am Dean, napag-usapan natin budget. Can you share with us at least three ways how to manage yung pera?
2: Okay. First, i-define ko muna ano ba talaga yung budget.
0: Mm-hmm.
2: Budgeting. It is a plan or allocation of resources. Paano mo talaga, tama yung strategy. Ako, I do agree with the strategy of Ma'am Algie, no? Yung
0: envelope method.
2: Yung envelope method, talagang prior sa pagtanggap mo sa yung salary or any income. So, meron na talagang naka-allocate kung saan patutungo, at very important yung mag-allocate talaga ng tight.
0: Mm-mm.
2: No? Okay, so there are three ways to manage your money. First one is budget. Okay, when it comes to budgeting, ito ay pagpaplano kung magkano ang yung kita at kung paano ito hahatiin para sa pangangailangan, gastusin o ipon at iba pang layunin.
0: Mm-mm.
2: Okay? So Ako, Sir Ken, Ma'am G, effective talaga sa akin yung income. Yun ang pinaka-effective na talaga na for my 35 years in working.
0: Mm-mm.
2: Yung income less savings equals expenses. Diyan ko napapag-aral yung tatlong anak ko sa formula na yun.
0: At napagtapos.
2: Sa budgeting. At napagtapos.
1: Yes.
2: In God's grace. Okay, then when you talk about save or savings, it is a regular, ito ay regular na pagtatabi ng bahagi ng iyong kita para sa emergency, mga pangarap o mga plano at mga pangangailangan sa hinaharap. Okay. Okay. And the last one is how to manage your debts.
0: Mga utang.
2: Oh, mga utang. Hindi talaga maiiwasan, no?
0: Ito talaga sila, no? Sige, nagpangutang yun.
2: Kahit na mga mayayamang tao, malalaking negosyante, hindi yan, hindi yan sila, kanang
0: exempt. Successful, yes, kung hindi nangungutang.
2: Yes, kung hindi nangungutang. So, how will we manage our debt? So, bayaran talaga natin kasi pag tayo ay nangungutang at hindi natin binabayaran, mas lalong lumaki ang problema natin kasi lumalaki din ang interes. So, kailangan pagplanuhin din natin ang ating pag-uutang kung kaya ba natin. How about our capacity? No? Kung kaya ba natin. So, yan ang tatlong paraan na to manage our money or our income.
0: Okay, budget. Tama yung sinabi ni Ma'am. Budget. Isa na yung reflection ko, Ma'am Dean, dapat you spend below your below your means. Kasi pag more than your income nako, wala nang mauubos lahat ng pera mo. Mm-hmm. Walang maiiwan for savings. Importante na nauna yung savings, income. Yeah. Less
2: income,
0: savings.
2: Less savings.
0: Tsaka pa yun, magbabudget.
1: Tsaka, Ken, may mga naano din ako. May mga nakilala din ako.
0: Sino ito yung mga nakilala
1: hindi
0: mo,
1: Ma? Hindi ko mga friends. Mga nakilala ko lang sa ano ba. Mga examples ba? Stories ba na?
2: Successful stories.
1: Na, hindi, Ma. na pwedeng pagpulutan natin.
0: Okay.
1: Yung mga ano, yun ang mga nababasa ko sa ano sa social media na ang laki ng ano daw, pero kulang daw yung income ng asawa niya is ano lang daw, Ma'am, nasa 600 plus thousand lang. Tapos kulang daw para sa mga anak, para sa mga gastusin sa bahay. Sabi ko, it's not how much you earn. Yeah. It's how you spend.
2: You manage.
1: You manage. No, so kahit gaano pa kalaki yung pera mo, kung wala kang disiplina sa sa paghahawak ng pera. So,
2: magka-problema tayo.
1: Kulang pa din. Yes, Ma'am. Kulang pa din yung malaking pera na natatanggap mo.
0: Mm-mm. So tama talaga 'yon na pagkuha ng pera, mag-save ka kaagad.
1: Yes.
0: Before you allocate. Kasi meron 'yan, sa nasabi kanina ni Ma'am, may envelope method sila. Mm-hmm. Meron kasing mga if you try to observe and see your income na pumapasok sa iyo, meron talaga sa isang pamilya, meron yung tinatawag na fixed cost. Ayun po yung mga gastusin na fixed talaga.
2: Yes, mga fixed
0: on
2: talaga.
0: On a monthly basis, mandatory, babayaran mo yan.
2: Mandatory expenses.
0: Meron namang mga hindi fixed cost or fixed expenses na pwede ka doon mag-a-adjust. O, ganito lang yung budget mo, ganyan. So, ayun po yun. So, depende yun sa mga pamilya.
1: Yes.
0: Again, unique yung family needs. So, it's up to you kung paano mo i-navigate yung mga pangangailangan ng pamilya mo. But, make sure na meron kang masave given or out of your money. Now, since we're talking about money, importante din na hindi lang yung pera natin lumalabas. We spend it on a daily basis.
1: Mm-mm.
0: We spend our money. It's also important na merong papasok na money.
2: Yes.
0: More than of our income na tinatanggap, active income.
1: Yes.
0: Kasi imagine on a daily basis you spend money. So parang kung wala kang other means of generating income, parang mahihirapan ka.
2: Lumalabas lang ang
0: income. Oh, lalabas lang yung pera. Now, Ma'am Dean, can you share some ways on how to generate income para mas mapalaki, mapa-increase pa natin yung income ng ating mga pamilya?
2: Sir Ken, dito ako magaling.
0: Ay, magaling si Ma'am. Parang may doctorate si Ma'am nito ba?
2: Parang dito, sige, Ma'am. Ito talaga ang aking masters.
0: Okay.
2: There are many ways na in generating income.
0: Mm.
2: Okay. Some are those is increase the income. Aside from the salary, aside from other income coming from work, kasi connected tayo sa government, no? So, maraming paraan para magka-income. Okay. Number one, like, Typical lang yun na may bahay ha.
0: Mm-mm.
2: May kung meron pang maliit na lote sa paligid no. Maaari kang magtanim ng gulay, ng mga kahit na vegetables or mga basta
0: mga lamas. Tanim
2: mo mga lamas o
0: anak.
2: Okay, so unang-una is pwede mo yun maibinta sa community o sa mga kapitbahay lang.
0: Mm-mm.
2: At masave mo pa, hindi ka na mamamalingke. Mm-hmm. So, kahit na continuous lang o magkaroon ka na ng income niyan. And then, ito pa, number two, reduce and make reasonable adjustment for expenses like transportation. Sa transportation kasi, hindi na kinakailangan na araw-araw ka magpunta sa palingke.
0: Mm.
2: Mamalingki ka once a week, manggrocery ka once a week. So diyan nakatipid ka na sa
0: pamasahe.
2: Sa gas o nakatipid ka ng pamasahe.
0: Mm.
2: So yan, i-budget mo yan for one week na consumption. Then pangatlo, avoid wasting sa food. Kasi sa karaniwang pamilya, bakit magluto ng sangkatirbang putahe na alam mo pa nga ang capacity ng mga anak mo, yan lang talaga ang kainin nila, no?
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan, kung maghanda ka ng pagkain, estimate mo talaga na good for that meal, no?
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag magsubra-subra, sayang pera ang pinag-uusapan natin.
0: Yes.
2: So, sayang siya, no? So, ako ang always practice ko talaga, pag magluluto ako ng kanin, kung may sobra, kinaumagahan, gagawin ko talaga siya
0: fried rice.
2: Pero hindi na ako magluluto. So, by that, nakasave na ako ng rice. Okay, next is electricity and water consumption. Okay, turn off the light. Halimbawa, kung may araw, bakit tayo mag-on ng light na makasave tayo? And then, yun ha, yung nakasaksak na mga gadgets sa hindi niya ginagamit.
0: Mm-hmm.
2: So, baka hindi niyo alam, nagkukonsume pa rin yan ng kuryente.
0: Mm-hmm. Kahit hindi gumagana.
2: Okay,
0: hindi pa na turn on.
2: Yes, napapansin ko ang mga kwartos, open ang mga electric fan, tapos yung mga bata andun sa baba. So, importante talaga, Ma'am Algie, yung sabi mo kanina, no, open communication. Kailangan aware yung mga bata na yan, ha?
1: Mm-mm.
2: Kailangan, pag hindi nagamit, always turn off the light, yung mga gadget, kailangan naka-unplug, yung unsan ni sa tubig, kailangan patayin talaga kasi kahit drop of water lang yan, pag tinitigo mo talaga yan, magiging balding waste of water yan. So,
0: yes.
2: Next, yung mga bata, meron tayong pinapag-aral. Ako, lumaki yung mga bata ako up to high school. Ako talaga ang nagpre-prepare ng snacks nila, ng baon nila. Hindi ko talaga sila pinababaon ng pera. Kasi alam ko, pagdating doon, hindi natin alam kung ano lang binibili nila,
1: correct,
2: kahit saan. Good thing kung sa school canteen sila kasi regulated na yung mga pagkain na tinitinda ng school canteen natin. What if kung
0: sa labas?
2: Kung paglabas nila, pag-uwian, nakabili ng mga pagkain yan sa labas, no? And then, talagang ako talaga mag-prepare ng baon nila up to high school talaga. Ako ang kaya ganyan, nakatipid pa ako, wala pang nagagastong pera. So next is, nasabi ko na kanina, huwag pa magpamalingke o manggrocery araw-araw. Pwede yan buy food in bulk.
1: Sana all, ma'am, araw-araw.
2: Kasi may iba, ah.
0: Hindi, baka yung
2: galing sa trabaho.
0: Yung bahay nila, gilid lang yung araw.
2: Palingke.
0: So, araw-araw na mamalingke.
2: So, kailangan, kasi ang panahon, marami kang na-save. Money,
0: time
2: and effort.
0: Mm-hmm.
2: Na-save mo yan. Okay, and then, schedule buying of clothes, curtains, bedsheets, and etc. Kasi marami na yung na-hook sa mga online
0: shop.
2: Oh, pagkakita lang, kaganda sa model. Ngayon ko ana sa. And then add to cart, go. So pagdating agoy expectations versus reality ngik. So nasayang na hindi mo masusuot kasi hindi mo gusto, maganda lang pala sa online pero pagdating na sa order, yan na, hindi na nakasya. Kaya 'wag maging padalos-dalos sa pagbibili. Yun. Yun lang ang marami pa talagang mga ways to generate income at magkakaroon tayo, makasave tayo. marami pa. So alam ko na alam ninyo na marami pang dapat ninyo na gagawin para maka-generate ng income.
1: I'd like to add
0: yes,
1: up
0: again sa
1: ano ni ma'am. Kasi yung ano natin, we want to help our members, not only members, but would be members of Tagum Cooperative, no, na there are so many ways outside, no, sa labas natin, sa labas ng ating bahay, kahit sa loob ng ating bahay, na pwede tayo maka-generate ng additional income. I've learned from isa sa mga sinusubaybayan kong financial guru. Sabi niya, if your source of income is only one, you are one step to poverty. Mm. Oh, so yun yung sabi niya. So hindi pwede nakadepende lang tayo sa isang source of income. So paano na lang kung sa loob ng ating bahay isa lang yung nagtatrabaho, tapos paano kung nagkasakit siya? No, may mga unforeseen na mga circumstances na mangyayari. So what will happen to our family? So most of it, siguro we will tend to loan, to borrow money. Tapos problema na naman yun, paano natin babayaran yun? So, kailangan na alam natin kung ano, i-assess natin, ano ba yung mga skills natin na pwede nating magamit para mapagkakitaan natin? Ano ba yung mga pwedeng hindi pa natin siya skill or pwede pa nating i-develop na mga skills? Pwede nating aralin para magiging additional source din ng income natin sa ating bahay. So there are so much ways we can learn, no? Available siya sa, actually available lang siya sa internet.
2: Pwede tayo mag-search.
1: Yes, ma'am. Mas ano ngayon, mas very ano tawag dito, mas very blessed tayo ngayon because everything is accessible.
2: Yes.
1: No, everything
2: one
1: we
2: click.
1: Can learn. Yes, ma'am. Merong YouTube University.
2: Yeah.
1: Na pwede, maraming social media, no, na mga tools, no, nga, na kung saan na pwede nating mag-search instead na scroll lang tayo, no, without
2: yes.
1: ano return sa atin. Pwede tayong mag-search ano ba yung pwede nating gawin na pandagdag sa mga
2: kita
1: natin para sa mga pangangailangan natin sa ating bahay.
0: So, okay. Ayun, thank you Ma'am G for the good points pagdating sa ating mga how to increase, boost our income kasi mahirap nga pag isa lang yung pinagkukunan natin ng pera. So you explore your ways kasi as we defined a while back, we have unique cases, no, situations per family or household. So it's important that you diagnose, you observe ano yung mga unique na mga aspect dyan sa pamilya ninyo. Now, pagdating naman sa ano, Ma'am G, how can you share or can you give us a good share pagdating on how to review a certain lifestyle? Baka yung iba sa mga nakikinig ngayon, sumobra naman yung lifestyle nila or at least within the means nila. Kasi it's important na below the means, hindi within the means, di ba, Ma'am G? Kasi if you employ below the means, meron pa kayong mailalaan for the savings kasi below eh. Kung within the means, there is a good possibility that you fully exhaust all your income kasi
2: within.
0: Now, can you share with us, Ma'am G, paano yung how we can review our lifestyle para magisnan or para mahimok. Grabe yung Tagalog na
2: mahimok.
0: Ma-encourage. Oo. Ang hirap mag-Tagalog, pero go na din. Okay,
2: laban,
0: Ma'am G.
2: Laban lang
1: kakayanan,
2: sa akin.
1: Kakayanin natin to. Okay? I have learned, galing kami sa, ano, ma'am, sa training of trainers on financial wellness program for cooperatives sa NATCO, and we are so happy, no, for that invitation and for Tagum Cooperative for allowing us to represent Tagum Cooperative. Isa sa tinuro sa amin doon and ginawa namin siyang activity is, 'di ba, tinuro sa atin a while ago that we have to have our budget. Before planning to buy anything or purchase or spend your money, look at again your budget. Look at again kung saan doon na part sa budget ninyo pwede niyong kukunin yung panggastos doon sa gusto niyong bilhin or sa gusto niyong i-purchase. Yun, una. Tapos, eto, lifestyle check tayo. Baka mahilig tayo sa impulsive buying. Yung meron tayong nakikitang sale, meron tayo nakikita, yung sana sabi ni ma'am na
0: discount,
1: discount mga promos. Kahit na discounted 'yon, pero kung wala 'yon sa budget, yeah, nakakasira 'yon ng ating budget flow, okay, sa pamilya.
0: Mm-mm.
1: Tapos ito pa. Meron tayong indulgence sa mga brand. Baka so much ano tayo, indulge tayo sa isang brand. Parang fanatic na fanatic, parang binayaran tayo ng ano no, ng ano ng kumpanya no, na fan na fan tayo kahit in, outside na sa budget natin, bibilhin pa din natin.
2: Brand conscious.
1: So let's try to check, baka victim din tayo niyan. Maminsan, ano kasi, din kasi siya ma'am, parang addictive din kasi siya. Kapag hindi mo na-acknowledge na you are hooked into that na practice, you
0: parang
1: will never get
0: ka.
1: You will never get rid of it. Kung hindi mo ma-acknowledge na, ay, ano na pala ako, ganito
0: sumobra
1: na pala ako.
0: Na pala.
1: Tapos ito, mga Shopee, Lazada, ano tawag doon? Mga
0: online shops.
1: Mga apps. Mga apps. Meron ding Temo. Marami na ngayon. Tapos, may 7-7, 8-8. Bago lang, nag-8-8. Tapos, 9-9, 10-10. May mga sale. So, inaabangan natin. Baka, yung ano natin, kakascroll natin doon, baka naubos lang yung time natin doon. Tapos, supposedly na nailalaan natin yung oras natin sa more productive pa na mga bagay. Mga ganun. Tapos, eto din, natutunan ko while I was still a affiliated sa isang ano ma'am, sa isang insurance company before, in our training that when you are parang gustong-gusto mong bumili ng isang bagay, lalo na kung big purchases,
0: bilihin mo.
1: Wag mo na.
0: Hindi pala bilhin.
1: Wag mo na.
2: Yes.
1: Wait. May mga tinuro, yung mga financial gurus na mga sinusundan ko, meron silang 72-hour principle. Antayin mo muna ng 3 days. Meron din nagsasabi na 1 day. Siguro yung mga 1 day, mga maliliit lang. Kung after 24 hours
2: or depende sa amount.
1: Yes, after 24 hours or after 72 hours, meron ka pa din yung impulse to buy that thing. Kung mga big purchases naman, wait until 1 month, 28 days yung sinasabi kasi. Until that certain day, kung meron ka pa ding impulse na bibilihin yon. Kung after waiting for that specific span of time, tapos meron ka pa ding impulse to buy such thing, check mo muna, baka hindi din pasok sa budget mo.
0: Mm-mm.
1: Practical ba na bibili ka?
2: Talagang i-consider mo talaga ang budget.
1: So always check your budget if it fits or not.
0: Mm-mm. So ayun yung ano mga ways to manage money na mention natin kanina, budget save. How about doon sa Ma'am Dean sa manage your debt? Ano ba yung mga strategy natin para ma-manage natin yung mga utang natin?
2: Okay. Sir Ken, before ko mo dive into how to manage my debts, no. I just would like to add no that and I would like to differentiate yung living within your means and living with below your means. Okay. So living within your means, spending only what you can afford. You can pay your bills, meet your needs, and avoid unnecessary debts. However, living below your means, this is a step further. It means intentionally spending less. Kasi may mga plano ka. Yeah. Then you earn even when you can afford to spend more. Meron talaga kang pera pero you opted not to spend because you have something to save for the future. Kailangan ang matinding ito, matinding self-reflection talaga, and I do believe in a 72 hours na reflection before you decide. And I am buying something because do I need to buy this because this is necessary, or do I buy to because I just want it, no? Because I am tempted to influence others or caught in the impulsive, no? Impulsive buying kasi yun ang uso nakikita ko sa mga kasamahan ko sa office, no? Mga ganyan. So you don't have to deprive yourself of everything. So the goal is not to live miserable life. Hindi man sa pinaparusahan mo talaga ang sarili mo, gusto mo. But we really plan, no, no, what if may mangyayari sa pamilya o sa akin in the future na wala talaga akong mapagkukunan. Mm-hmm. And then we should develop discipline talaga, because mm-hmm. sometimes Sir Ken and Ma'am Algie, sometimes we the things we buy give us temporary happiness. Temporary mm-mm. lang yan. Yung mm-mm. happiness na nakasuot ka ng ganyang usong ngayon. Mm-mm. But pagdating ng panahon, mawawala rin ang yung usong yan. Pero ang savings mo nawawala na. Ang savings mo nandyan pa, no? What I mean. But financial security give us lasting peace of mind. So, mm-mm. yun nga yung sinabi ni Ma'am Algie kanina nga, overindulgence, no? Yung overindulgence talagang yung brand conscious ka talaga. Brand conscious ka talaga. And yung back to your question, Sir Keno, about how to manage your debts, no? And to manage our debts, we have to know much we owe on listing down our debts. Pag ako ang mag-loan, Sir Ken and Ma'am Algie, only sa Tagum Cooperative lang talaga ako nagkautang. Okay. At dyan lang talaga ako umuutang, kasi alam ko na sa bawat utang ko sa Tagum Cooperative, mm-hmm. may babalik at babalik sa akin na wala sa iba. No? Mm-hmm. Okay, and then I have to pay first the debts with high interest, mm-hmm. kasi marami kasi akong loan sa Tagum Cooperative. Iba-iba. So pinipili ko talaga yung may highest rate of interest, yun ang talagang pinofocus ko na kailangan ma-paid ko in time, kailangan meron ka talagang list of priorities, and that is how I manage my finances.
0: Wow naman, ma'am.
2: Successfully.
0: Parang may financial freedom na si ma'am. Pwede bang pahiram niyan, ma'am? Kahit isang taon lang.
2: Sure.
0: Okay, thank you so much, Ma'am Dean, for letting us know kung ano yung mga some strategies on how to manage our debt. So, ilista yun ninyo yung mga utang.
2: Dili pwede nga, ibutang lang dire, memorize. Dili pwede.
0: You list it.
2: Kasi may due tayo na talagang tina-target.
0: Mm-hmm. Okay. Now, for my next question, I think this is the last question. I'll address this to Ma'am G. If you have reminders, Ma'am G, today for a very fruitful life in the next years to come, ano ba yung mga pwede mong i-share sa mga nakikinig ngayon or nanonood ngayon sa atin?
1: Mm-mm. I like the song Count Your Many Blessings. I don't know if you know the song Count Your Many Blessings, Name Them One by One.
0: Ay, hindi pa, ma'am.
2: Sige, sample nga, ma'am.
1: Pwede nyo i-search sa, actually, ma-search lang nyo sa YouTube. Alam kong meron tayong maraming problema sa buhay.
2: Yes.
1: Pero when we start to count our blessings, we will see and list down. We will mm-hmm. come to realize na mas marami pala ang blessing ko kaysa sa mga problema ko.
0: Okay, 1, 2, 3, 4.
1: Yes. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Yun yung sabi kasi sa song.
0: Yung lyrics.
1: Yung lyrics. Tapos, share your blessings. Never forget to share your blessings. Kung ma-remember nyo sa story, sa isang story na I don't know if you're familiar with it, the moment that the certain servant was given something, tapos shinare niya, binigay, yung bumalik sa kanya, mas doble pa. Pero yung isa na tinago niya yung blessing niya, kinuha sa kanya yung tinago niya. Yun yung isang story. So, whatever blessings that we have, we can share it regardless kung gaano man kaliit or kalaki yung blessing na natatanggap natin. So you may count, you may type sa ating ano, no?

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Handa ka na ba?
4: Welcome!
3: Ito na. Magsisimula na.
5: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ng gitara.
3: Ang FFMR. Timog Lokal.

Mayong hapon, kapamilya, ka-vibes! Atong nadungog ang kantang Pahalag Dili Guwapo by Miga the Vibes. Kini nga kanta, ka-vibes, kay mong reminder nga dili gyud tanang masukod sa kagwapo. Masukod sa itsa ora, ka-vibes. Kay unsaon man imo nang guwapo, dili ka ba lumo respeto. Dili matunod anon. Og labaw sa tanan, walay effort. Usahay ang pinakasakit nga realization kay kanang bahalag dili guwapo basta higugmaon ko. Pero kadto kayan, ka vibes, makumuta na ka labagyud ko ni ini. Or ako ra ang nag-effort. Pero seryoso ta, kamay ka pamilya, ka vibes, ang tinuod nga gugma. Hindi lang makita sa nawong, ka-vibes. Mas importante ang batasan. Respeto pagkamatinud-anon, pag-atiman o pagpaningkamot. Kayang gwapo o gwapa, mausap ang itsura paglabay sa panahon, ka-vibes. Pero ang maayong kasing-kasing, maayong pamatasan, maugin ang mas bililhon, ka-vibes. Mayong hapon sa tanang, ka-vibes, na ito nga nakatune in na karon. Nagkuyog na ito karong Sabado, adlaw nga Sabado, ka-vibes. Shoutout sa tanang nasa balay, nasa trabahuan, nasa negosyo, nagbiyahe. Sa mga nag-drive karon, pauli silang pamilya, amping-amping, ka-vibes. Always good, paghinay lang sa dalan, kay Timani, ka-vibes. Sa matag trabaho, buhat nimo, ka-vibes. Timani nga walay replay. Sa mga nagpahulay karon, samtang background natong programa, ka-vibes. Samtang background ang atong manindot nga mga Bisaya nga mga kanta. Og sa tanang nag-Facebook live karon, may pagaminaw ka na yung talan, ka-vibes. Basin na pwede ninyo i-share atong Facebook live karon. Bisitahan lang, ka-vibes, sa atong Facebook page. Kung asa ta naka-live, i-search lang ang 96.7 FMR Davao de Oro. Kung kayo kalimot, ka-vibes, nga leave a comment, ka-vibes. Sa imong request, greetings, para ito anang i-play live on air, ka-vibes. Sa mga ka-vibes na ito nga, nasa link panimalay karon nga adun na i-load pang text, pwede po ka mga ka-vibes mag-text sa numerong 0951-220-0478. 0951-220-0478. Kung kayo kalimot, usap, ka-vibes, nga pwede ka mo makapaminaw sa mga sa kalibutan. Masado na mo'y data, ka-vibes. Pwede ka mo makapaminaw. Pamaagi sa mobile apps, i-download lang sa Play Store ang FMR Philippines mobile apps. Mga ka-vibes, atong suportahan ang mga atong mga lokal nga artist, ka-vibes. Kung sa kakanta nga atong i-request, atong i-share, atong i-stream, mahimong dakong encouragement para sa mga artist nga nagapaningkamot na mapadungog or madungog ang ilang talento, ka-vibes. Ayaw hulata na mailhan sila sa tibuok Pilipinas. Una na to sila suportahan. Sugda na to sa atong kaugalingong lugar. Kay kung kita mismo mutuo sa ilang mga talento or sa atong mga local nga talent, ka-vibes, mas mutuo sa ilang kumpiyansa. Mas daghan pa silang musika, mahatag ka na to. Support local artists, sa mga local nga artist sa to. Dara, ang nagpaminaw karon. Ipasigarbo na to ang atong kaugalingong tingo. Sa mga ka-vibes sa itong nasa lang panimalay karon, adunay kailang ang mga lokal nga mga artist o sa mga composer, sa mga na-original nga mga kanta, ka-vibes. Pwede silang mag-message sa itong Facebook page. Mag-message sila dito kung asa nila isend ang ilang mga kanta, ka-vibes. Para ito, anong i-play dire sa itong programa. Matag Sabado, ka-vibes, dire sa itong programa ang FMR Tingog Lokal. Alas 4 nga ito sa alas 6, ka-vibes. Dire sa inyong paboritong stasyon, 96.7. FMR Davao de Oro. May pagaminaw sa mga nakatune in na karon sa dahil sa ilang radyo nga 96.7. Sa mga ka-vibes ato nga nag-relax, nagpabukid, nagpadagat o nagkauban ilang tibuok pamilya. Kaya Sabado, ka-vibes, kay maninindot nga panagtapok, maninindot nga outing. Kay pagkaugma, walay trabaho, ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes ato nga nangapi karon samtang background na itong programa. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyong tanahan, ka-pamilya, ka-vibes. Sa ato mga tricycle driver, sa ato mga jeepney driver, bus driver, sa tanang ka-vibes ato nga nakatune in na karon, sa ato mga tindero-tindera, kang bibilintan, may pagaminaw dira, kang bibilintan. Sa mga ka-vibes na ito nga walay puwas nga nagsuporta sa itong matag-programa diri sa itong sibihanan. Nagkasalamat to always, ka-vibes, ka-pamilya. O
ba nga ka vibes gikan sa Bahalag Dili Guwapo. Ato nang sugdan ang usa ka kanta nga murag nang dala nato ngadto sa pangandon. Ug mga handumanan ka vibes. Next song ka vibes, Damgo by Jan Cadilena. Parayan sa pag-uminaw. Kaya lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Sa programa ang Tingog Lokal, FMR Tingog Lokal, kauban si Kuya Jason. Enjoy the music, kabayan. Sumayong hapon, karatong tanan.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Prok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan na kong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan, Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jive Fair.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kamamilya, ka-vibes! Yung atong nadungog ang kantang duyog ni Jewel Bella Flores. May mahapon sa tanang ka-vibes sa atong padayon nga nag-tune in. Sa mga karon pa lang naka-tune in, welcome ka-vibes sa programang FMR Tingog Lucalo. Siyempre, sa mga ka-vibes sa atong walay puwas or kanunay nga nagapaminaw. Ma'am Dalia Upamin Panos dira sa may barangay Kabakungan. Pag-aminaw ka ni Madra, ma'am. Sa tanang Upamin ug Panos family. Pinadra sa may barangay Antikero sa sa buutan ug kugihan nga kapitan dira. Kapitan JC Tagalog. Kap mayong hapon ug may pagaminaw kani modra. Sa mga barangay pagsyonary sa mga barangay kagawad, syempre sa mga CBO, sa mga tanang barangay, nagalihok sa barangay, sa tanang public servant. May pagaminaw, may pagsyunin ka niyong tanang. O syempre, kang Kuya Yiyi, kang Ati Ima, kang Loyloy, kang Janine o kang boss kayaan sa Palyeda. Tara sa may barangay Kabakungan o siyempre sa buutan nga Kapitan Usab dira sa barangay Kabakungan kang Kapitan Jean Pimentel. At mayong hapon o may pagkaminaw ka ni Mudra. Siyempre sa mga kaubanan ni Mudra na galihok sa barangay, mga CBO, sa mga barangay pensionaries, sa mga barangay health workers, barangay kagawad. Siyempre sa tanang solid kabayab sa tadra sa may barangay Kabakungan. May pagaminaw ug may pag-tune in, siyempre enjoy the music. Sa mga Bisaya nga kanta kabayab, enjoy the music kabayab. Siyempre kung sino kay gusto nga request nga kanta kabayab. I-comment sa itong Facebook Live o text sa itong numerong 0951-220-0475. May pagaminaw sa tanang solid ka-vibes sa ito. Pinadra sa may barangay Pangutusan. Sa tanang solid ka-vibes sa tanang sa may barangay Pangutusan. Kang Kuya Rick Rick Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, kang Boss Joseph Maloloyon. May pagaminaw, may pag-tunin ka niyong tanang. O siyempre, sa tanang ka-vibes na ito, padulong muli silang trabahoan. Padulong muli silang balay. Ikan sa ilang trabahoan. Kung may pag-out, amping always, labi na sa mga magmotor karon. Amping always ka vibes, ayaw kalimot nga magsuot og helmet ka vibes. Ayaw pahiro-hiro kay kana imong ulo dili na bakal. Sa mga ka vibes ato nga ana silang panimalay karon kauban nilang pamilya. Enjoy the moment ka vibes. Og syempre sa mga nag-chat-chat karon. Tras may one port boy sa may puro 4 barangay. Apurok uno barangay ugaw. May pagaminaw kaniyong tanan labi na kang Alan Gulayan dra. Kang sa tanang Pirater family usab may pagaminaw sa tanang Bandala family. Og kang Kagawad Danilo Digal. May pagaminaw, may pag-tune in, may hapon ka na yung tanan ka, pamilya ka, vibes. Sa mga solid ka, vibes, sa ito, labi na kang Sir Patricio Hamakilan. Sir, amping sa pag-uli, Sir Pat. Hinahinay lang sa pagpadagan, Sir Patricio Hamakilan. O siyempre, sa mga ka, vibes, sa ito, nagbiyahe ka ron. Nag-road trip, o siyempre, background ng katong programa. May pagaminaw, o siyempre, amping always sa biyahe ka, vibes. At umutan ka, Kapitan Osadra sa may barangay Ugao. Kapitan Milagros Andanisal Cap, mayong hapon kay Nemudra Cap, kang Boss Bobby, Boss kang Kagawad Marjon Andanisal. Sa tanang Nistal family, may pagaminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan kapamilya ka-vibes. Sa mga solid ka-vibes, dala sa may barangay Ugao, kaya salamat sa always kapag uminaw, labi na kang Junjun Kadoy. Dabalos, may pagaminaw ka Nemudra Doy. Kumusta sa may mga katikaran, mga kasikas sa kinabudra, Junjun Kadoy. Siyempre kang Nong Cardo. Kinaw ka Nemudra Nong Cardo. Pinaka-gahi, pinaka-paspas, mubirada ug abaka. Ikaw ganin mo dira, Nong Cardo, kang Aling ug kang boss, ganito si Dudong Rurak. Ikaw ganin mo dira, boss Dudong Rurak. Siyempre sa mga ka-vibes dira sa may Purok 3 Barangay Ugao. Sa tanang Gulayan family usab. O sa tanang Tungko. Sa paganito dira sa may sa tanang Diaz family usab ka Boss Estong. May hapon ka nimo dira Boss Estong Diaz. Ay Boss Estong sa kinapilido ng Boss Estong kaya tulit. Pasa ka na si Boss Estong. Walay laing Estong dira sa may Purok 3. May hapon ug may pagaminaw ka niyong tanan dira. O siyempre kang Yuyo Alejandro or Yo Ninin or Buda. Kang Alejandro or Buda, kang TBB, kang Junjun, kang Anan, sa ilang mga anak, kang ating mamay, kang Boss Jeffrey, dala sa may barangay Pangutusan. Kang sa tanang Urbuda family, kang Tay Erning Urbuda, kang Kuya Ayan, kang Ati Gingging. kang Ati Lalay, kang Ati Inday, kang Jojo nga berting maayuha mo sa'yo, kang Mili, kang Col Felix, kang Peroy Roy, kang Ati Darrell, may pagaminaw kaniyong talanta. Kang Col Prank Paha, usab nga dili mo inom. Inom kanin mo dira, Col Prank Paha, kang Ati Sally, kang Casey, kang Shari Jan, kang Chari Jan. Huwag siyempre sa anak ni Casey, huwag sa partner ni Shari Jan. May pagaminaw kanin mo dira, tol, ang James Shop ng Barangay Ugao. Kapamilya ka vibes! So wala pa ka nakapangabi ka vibes mga pinaka itong oras. Alas 5.24.
1: That time check was brought to you by board member Colherb Zamora Absai.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di na anak pinaagi sa makabuhay. Nagita gyud sa mong anak. Ingnan ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart, picos, pagtan-aw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa ko nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ko. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
18: Pretty Jive Fair Trade Pavilion permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

At ang aras, kapamilya, kabimes, alas 5.35 na. Ikaw na ang istoryahan. Atong nadungog, kabimes, ang kantang Rason by Ken Charcos. Kinikanta ha, mga kabimes, murang nagdala sa storya. Sa usa ka relasyon nga nangita og tubag. Unsa pagyo ang rason nga nung nausab? Ganong nasakitan o ganong usahay kinahanglan nato dawat? Adilitan ang butang na dunay klarong tubag. Pero karon ka vibes sa adilita magpakasal. Kinatay very special birthday celebration. Happy birthday! Tagiya sa Robinson Supermarket. Gari panibaan. Gar mayong atlaw ka niyo draw. Siyempre, enjoy your day, gar. Inaot nga. Atagan ka og mayong panglawas. Lugay nga kinabuhi or taas nga kinabuhi. Nag-awas-awas nga blessings. Kalipay og success sa tanin ni mong pangandoy. Siyempre, ikaw ba niyong pamilya, gar? Huwag hinumdumi ang edad, parehas na sa cellphone. Cellphone sa battery, gar. Akong mudaghan ang numero. Ayaw lang tanawa para di malubat ang imong confidence. Huwag kong pangutanon ka pila ang imong edad, tubaga silag secret, basta kay legal. Seryoso kamay, gar. Importante, dili kong pila ang edad. Kung dili, pila kadaghang blessings ang nadawat o pila katawo ang nahimo. Happy tungod kanimo. So once again, happy, happy birthday, Gary Panibaan sa may Tagum City. Enjoy your day, enjoy your celebration. Ayaw kalimot. Imo ang adlaw karon. Happy birthday usab sa tanang kabahib sa ito nga nag-celebrate silang adlaw nga natawan karon sa ilang special day. More birthdays, more blessings, more happiness, oh syempre, more handa. Mga kabahibs, para yung tadre sa FMR Tingyong Lokal. Kaba ninyong Kuya Jason. Sa mga kabahibs sa ito nga karon pala nga nakatune in, mayong hapon, mayong pag-tune in ka na yung tanang kabahibs. Shoutout sa itong 3,000 live viewers. Sa mga kabibes up na ito nga naminaw pumagi sa mobile app. Shoutout sa itong 2,000 live viewers. O syempre sa kabibes na ito nga naminaw silang tag sa mga radyo. Ang Sario ng tubo-tubo, mayong hapon ka ni Mudra. Boss Sario! Gusto naman, Boss Sario. Ang Ati Ruth Rimulta niyo para sa may Tamiya Compostela. Mayong hapon ka ni Mudra, Ati Ruth. Pag siyempre sa mga kasilinganan ni Ate Ruth. Sa mga kabibes dira sa may Tamiya Compostela. Mayong hapon, kaninyong tanan. Sa mga kabibes na ito nga, karon pa lang nakatune in. Ang usbon pag-usap mayong hapon. Kaninyong tanan ka pamilya kabibes. Sa kabibes na ito nga, nagatang sa matag programa sa Sibihanan kang Ma'am Dalia. Ma'am Dalia Upamin Panos. Mayong hapon pag-usap ka ni Mudra, Ma'am. Pagalo ko nga naminaw si Ma'am Dalia karon. Kasi wala siya nag-comment sa itong Facebook Live. Always gina siya nga nagpaminaw, nag-tune in sa itong programa. O siyempre sa mga kabibes na ito, dira sa may barangay sa ganito ila Raul Masinaring. Sir Raul, ah, ito inyong lugar, sir. Sarmiento, New Bataan. Mayong hapon ka ni Mudra. Sir Raul Masinaring dira sa may Sarmiento, New Bataan. Sa tanang solid ka, vibes up na to. Always good nga nagkapiminaw, nagkatang sa mga programa. Mayong hapon sa tanang Dilapinya o Patay Pamilya dira sa may Purok Size Barangay Ugao. Kang Park Dwight Dilapinya. Mayong hapon ka ni Mudra. Sa tanang Muga Pamilya. Mayong hapon o may pag-tunin ka niyo ka, vibes. Huwag tungod ka, vibes, kikanta sa kakantang medyo sakit sa dugo. Karoon ato ng ilisan, gamay nga kilig, lambing o pagkalangga. Para sa tanan nga doon ay langga, di ha? Ayaw pangita o grason, pakita ang tinuod nga gugo. Mga ka, vibes, sa minaw na to karoon, ang Love You Langga by Jericacho Direco. Enjoy your music, ka, vibes, dire lang sa inyong paboritong stasyon, 96.7 FMR Davao di Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka, vibes! Katuon ko pang

ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang yabot at all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Kuya Dodds Bronkoid, ang Kuya Dodds Bronkoid, alang na niya itong mga tao na nagka-problema sila hang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodds Bronkoid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya itong mga taong kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodds Bronkoid, dako kini siyang ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodds Bronkoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na po itong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung mycobacterium tuberculosis para nga mabalik kabasko o kahimsog ang ilahang baga. Kanunay yung inom sa Kuya Dodds Bronkoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodds Bronkoid, alang yan itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodds Bronkoid Herbal Capsule.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok Ono. Pag time nga nakatumar ko capsule, marag ning control na akong dugo niya. Nagangkay ko trabaho sa niya. Mo nang nagkapigid ako ang ginakuan Magnum C. Magabi eh, dugay ko katulog. Magnum C gid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga niabot ang Magnum C sa among kinabuhi. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Mini Mart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, ABR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa mag-alami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Yeah. Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang i-exhale makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 759.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: bag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Crazy Dalumpini, sa una nga wala ko nagamit og Magnum C. Sandaling nagpabipi ko sa 150 over 80. Sa adtong higayon na, nagamit na yun ko og Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha kabuok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat yun ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una, so ako makainom, labi na sa kapsul, kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Dabo, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pilsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa
3: Mungkayo Davao de Oro,
2: Uno Pharmacy,
3: Daklan Pharmacy,
2: Mother Teresa's Pharmacy,
3: Farmacia Anora,
2: Wisecard Pharmacy,
3: Northern Drug,
2: Maxi Pharmacy,
3: ug Vilma Store.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Malagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: I'm the bad.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaana akong paminaw, ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa
9: Mungkayo, Davao de Oro,
8: Uno Pharmacy,
9: Daklan Pharmacy,
8: Mother Teresa's Pharmacy,
9: Farmacia Anora,
8: Wisecard Pharmacy,
9: Northern Drug,
8: Maxi Pharmacy,
9: ug Vilma Store.
10: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water.

0: OSIM, news anchor, and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Layipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: I'm the best!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Kito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
8: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tang-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
22: Pretty Thai Fair Trade Permit
1: permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel Ugoan, Kabuhi, Panakit sa Tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape Ugoan, Hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj

0: lang pagpareguman naman dito sa programang Sunday Classics, may tabo lamang matag-anlang Domingo. Of course, dito lamang yan sa pinagkakusog ng FM radio station din sa Tibog, Mindanao. Hello, ganyang danan nalang bagon na muna. Ere nagpareg si Kenny Bugara sa Garon. Nagpareg si Kenny ng Adlo Domingo Garon September 2026. Ere gawa ni Obos Galagan sa kagina ng dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang. Mga binating mga suking mga kabaibs kapamilya. Oy, saan naman do?
1: Pinawa!
0: Tama niya, oy. Naulahin mga... Pilit man mo, pilit mo kay gaga. Dapat abdi ka ganunay. Alang kape. Para suke mga drivers, may punta kay Danan, naglanog-lanog sa 101.9 FMR. Double your favorite music radio. Dudes romantiko. Ang doon talas nervy sa muntag, magigalas pagkatod sa mga banikanhong mga huni o gawin. Mga tugtog kinaraan ng Adlong Domingo. Of course, atong cellphone number, mga kabibs, kapamilya, 0905-047-9954. Alang sa inyong request, greetings and dedications, again, that's 0905-047-9954. Ano nga, kita karoon, naglanog-lanog, gina sa lungsod sa Nabundura, 96.7. Kumusta, Muntanan? Mayong pagpaminaw! Mga manang, mga manong, mga indag, mga undog, diya sa Davao di Uno, nanuga din na sa 96.7, lungsod sa Nabunturan, ang FMR Davao di Uno. At siyempre naman po mga kaibigan, diyan po sa May Dakbayan, sa Tanggom, naglanog-lanog ang 89.5. Kumusta mo sa magkagalaan din ha, ang nagpalanog-lanog sa 89.5. At din na sa syudad sa Tago, magkagala ang FMR Dabnor. Oras po natin mga kaibigan. Ganap na po ng limang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.

नमस्कार मुख्य पर मीना 101.9 FMR दबाओ योर फेवरेट म्यूजिक रेडियो सुनो शर्मांति को लगे अपन गबन मगे गल अंटिल 9 o'clock in the morning समग्र के बर्थडे ग्रोन सलाद बगर के बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे पुशिंग ग्लास मेनी मोर इयर्स टू सेलिब्रेट हैप्पी बर्थडे टू 8th बर्थडे टू जस्टिन टांडो Dan po sa mga barangay Suawon na New Corilla, Damo del Norte, no? Justine, again, Justine Tandog, more years to celebrate. Dibu ni Makaron? No? Dibu, okay? To, once again, Justine, happy 18th birthday. And may pagpaminaw to Tata Tagalog nga sayo kayo na nabong. Si Busto ni Hudaya. Sayo ha maron, nanaron? Abrin lang sa bunga na ning oran sa karon. May paglanog-lanog ganin nung tanahan na greetings coming from Tulits. Ang gawaban din nasa 96.7 Damo de Oro. Again, ang itong cellphone number, mga kabahim sa kapamilya. Para sa inyo ang mag-request greetings and dedications at 0905-047-9954. Balik ko na, 0905-047-9954. Ayong paglanog-lanog ko sa kay sa gato diya sa guwan diya sa kining ubo sa flyover si Mario Montenegro nang tighimog mga busing sa mga sa rubber na mga sligid bito sa mga sagina. Buntag diya, Mario Montenegro. Mayong pagpaminaw ni Bagawaran Sagro. Sa tanang mga taga-agdaw, mayong pagpaminaw. Tapos may indangan, tapos may buhangin. Tapos mga Galaw family sa may tibong kumagabayan to Boyet. Iko, Francisco Galaw. Sensio Galaw. Mga Galaw. Mora ni mga Galaw nga dili, mga Galaw ka. Mga mayong tao. Mga maing tao na diyan sa may kabayan na Tibungko, Davao City. Oras mga kabayibs ka pamilya, we have 23 minutes after 6 o'clock in the morning. Ano yung tataw na itong balag nga wadin hiwa dito? Ha? Kining balag nga naguluhan sa ito? Itong ipadala ni Princess Rivera sa title ito? Tanaman sa paghandom? Ha? Na tanaman sa paghandom. Yeah, 6:33 in the morning, Sunday Classics sa 101.9 FMR Davao, your favorite music radio.

0: kanabi taong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!
2: EXL Makabuhay Plus dahil Tawid Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Doa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawid Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Inday nagbuhay ko. That was Victor Wood. Matibalag bagigala nga naguluhan tanaman sa paghandom. Salamat nga kay Princess Rivera nga may nagpadala ng balag mga galang. Nag-vibes. Diyan sa may tagum sini. May buntag sa pag-Rivera family to Wilfredo Rivera. Ay ang paglanog-lanog din na. No? Mga oras sa kanon. Mga taga-dagbayan sa tagum. Mayong paglanog-lanog, labi na kayo mga taga-barangay San Miguel. Ito ang mga kahigalaan din sa barangay San Miguel. Dayon ang dula di ano. Second dog sa best four kagabi. Sa mga tics na kutag barangay San Miguel, nga doon pagbarangayon sa tuwang basketball tournament. Nga gipagayon sa tuwang iski San Miguel. Insabay nakadaog sa tuwang best four. No? Anyway, maayong pagpaminaw sa tanang mga naglanog-lanog din ibagaroon sa ground at sa 89.5 sa may Malitbog, Panabo City, Davao del Norte. Ang gatuang magigalaan ang na-sign din na sa sikan na DNPMFC, Malitbog, Panabo City, Davao del Norte. Minaw karoon si sila si Sergeant Eric Padadang. Muntag ni mga pare, maayong pag lanog-lanog. And once again, happy birthday to Justine Tandog din sa may barangay Suawon, New Corilla, Davao del Norte. She's celebrating her 18th birthday. Di bo niya karoon. Birthday din, Justine. Hello mo, naganahan ako ng mamingawan ako ng bed. Sa din nga kato, kini-kini nga bed. Ganahan ng bed o gikamingawan. Naimbag na bigat na. Naimbag na bigat, Princess Rivera. Salamat sa pagpaminaw. Oras mga kabibs ka pamilya. We've got 43 minutes after 6 o'clock in the morning. Si Dude, sa romantiko lang yapo na ginagawa ba ang ganoon till 9 o'clock sa programang Sunday Classics.
1: Mm-hmm.

Tres, tres minutos sa numero hanggat ang tagna sa City Subuntang. Ngayon pagmamahaw sa mga namahaw rin bukuran sa Geron. Rayon sa pagpanagasikay sa Adlaw Geron Kadimingo. Again, sa September 20, 2026. Agatong cellphone number. Magigamit Geron, magigala. Para sa napashout out Geron. 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. Hello, may pagpamina, paglanog-lanog, ngadto kang Jose Kailing Vio Vicente. Then nasa may barangay Pandapan, may gala. So, sa mga members sa Lupong Tagapamayapa. Sa mga banggiitang member sa Lupong Tagapamayapa diya sa may barangay Pandapan. Ubon sa liderado ni Kapitan Culiados. Ngayong pagpaminaw, Arnold Algaraz, welcome back, kabats. Good morning, Kid Libunaw! Si Birada niya. Birada na, Kid. Si Kid Libunaw ang musunod karoon, ha? Sa original Pinoy music. 9 to 11. John Alcuin Abapo sa may barangay San Miguel, particular sa may Bliss, may buntag, mayong buntag diwari. Yes, good morning. And also good morning, shout out wari unsang station 89.5 sa may Tagum City. 89.5 sa may Tagum City. Unamo sa Tagum City, Davao del Norte, 89.5 inyong paminaw. Unamo diya sa Nabunturan, sa Davao de Oro, 96.7. Kusog na diya. 96.7 diya sa may Nabunturan, FMR Davao de Oro. Kung din mo sa Davao City, din ang minaw ta sa 101.9 FMR Davao. Kaya pagpaminaw sa mga Tion family, diya sa may Lower Sirib, Kalinan, nangatong syurad sa Damao, naglanog-lanog karoon mga Tion family, si Tata. Punta ni Mada, may pagpaminaw mga Datas family, Authentico family, Tionic Band, Pinoy, diya sa may Lower Sirib, Kalinan. Salamat sa pagpaminaw. Hi, hello, romantic morning, have a nice Sunday. Yes, to Seneca Kaputi, Campomanes. Mayang pagpaminaw. Alan Basong. Hello, kumusta naman kayo, Dudoy? Long time no sin, ano? Si Alan Basong. Itong kauban sa buhat sa Bay Dudes. Good morning, good morning. Sana ka naminaw diyan sa 89.5, no? Dahil sa may Tagum City. Aga ka naminaw diyan sa Tagum. Salamat sa inyong pagpaminaw. Impunto, alas 7 sa buntag.

0: alat ako ang masakitan. Basta ikaw lang ang magabaan.
1: Why?
0: Hala no!
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Arnelio Seriban, Buhangin, Davao City. Wala si Fahit, maya sa kalawasan, sir. Dili ka ng iba na nai palsipesa, wala. Okay ra, sir. Sa isa ka daw, sir, maka upat ka ako si Shay. Tumawad na, sir. Maka makatamang-tamang ba, sir, ang kape, sir. Tulog ko, naana ba? Fiktibo ko rato, sir.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.

Yes, kamu ka po nagpalanog-lanog din sa 101.9 FMR Davao. Yes, sa 96.7 FMR Davao de Oro. Nandis man na bunduran. Okay, 89.5. Same old cast kita karo has. Tulungan doon kapag radio stations magigal. Stagom 89.5. Salamat sa pagpaminaw. Lang balag magigal ang ipadala ni Princess Rivera lang hapon dia sa Tagom. Ito gabalak ang laggaw. Good morning, Mac Arthur, Kapitan Arthur Ansali, Birada Idol. Ang galamay na do. Panos naman. Salamat sa pagpaminaw. And also good morning to Florita Ganidalia Luayon. Sa may kanukutan, no? Good morning, dudes. Yes, good morning, good morning, Florita Ganidalia Luayon. Diya sa may barangay kanukutan Tagam. Oras mga ka-vibes ka-pamilya. 49 minutes sumahan naggalabay ang tagna sa Las City Subundar. Kalagya po si Dudes, romantikaw niyong gawaman garoon. Dari sa programang Sunday Classics. Sa katong cellphone number, again, 0905-047-9954. That's 0905-047-9954. Sunday.